0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalamanan.
3: Isang pangkalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang nakakaalam sa pangangailangan po ng mga local churches. So basically, ganun pong magiging structure. Through the district ay bababa po yung ating mga programa. At tulong-tulong, ayaw natin ng mga duplicated na mga events. Ayaw natin kunin yung malaking oras nila. Mm. Kundi talagang direktang makatulong sa local churches natin.
1: Wow. Yeah. Yan, tama-tama. So, marami pa tayong pag-usapan, Pastor, no? Kasi ano yan, talagang napaka-importanting unit ng society natin, ng pamilya. Diyan nagsisimula yung kung paano natin nire-raise up ang ating mga anak to be in a Christ-centered home. At makita natin yung mga magulang talagang nakatutok din sa salita ng Panginoon. Sa ganun, tuturuan yung mga bata. No? So, si Pastor Alex po, mga kapatid, ay nandito lang. Kung gusto natin makipag-connect sa kanya, yes, ay we can always, contact yung ating pong PGCAG head office or kahit po dito sa ating programang Pag-asang para sa iyo, and we will make sure na you get connected with Pastor Alex. Yan. Pero hindi natin patatagalin ito, Pastor Alex. Alam kong may sinasabi ang Panginoon sa iyo na gusto nating i-share sa ating mga tagapakinig. Kaya hindi natin pahabain ito. Gusto nating marinig ano ba ang mensahe ng ating Panginoon para sa linggong ito. Yan. So, nasa inyo na po ang floor, nasa inyo na po ang mikropono, Pastor. Take it away.
0: Maraming salamat sa pagkakataon na ito na tayo ay magbulay ng salita ng Diyos, at hayaan natin ng Diyos ang mangusap po sa atin at balutin ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating puso, na sa pamamagitan ng kanyang mga salitang atin pong pag-aaralan. Muli po salamat, Pastor Rodel, sa pagkakataon na ito na makapagbahagi sa mga kaibigan at mga kapatid po natin na nariyan. Kumusta po kayo? At kung meron akong tanong sa inyo sa araw na ito, kumusta ang biyahe ng buhay mo ngayon? Malamang ang sagot natin ay okay lang, sakto lang. Pero ang tanong ay kumusta? Maayos ba ang paglalakbay mo? Kumusta ang ating pagbiyahe? Marami po sa atin ang bumabiyahe, gumigising sa buhay na ito na bit-bit po yung mabigat, yung nakatagong heavy hidden backpack sa atin pong mga buhay. Ito'y hindi nakikita ng ating mga kapamilya, ng ating mga kapatiran, pero ramdam natin ito sa ating kapaligiran, yung bigat ng trabaho, bigat ng mga sitwasyon po natin, takot, no, para sa ating pamilya, at minsan ay pangamba sa ating kinabukasan. Ang tanong sa atin ngayong umaga, paano natin na-handle itong heavy backpack or stress ng buhay? Pag-usapan natin, worry first, then pray later ba? O pray first, peace of God later? Isa po sa ating mga pastor ay nag-share dahil napanood niya po ang pelikula na makailan lang ay yung Fantastic Four. Ito po ay pinalabas sa Disney Plus. At may linya doon yung isang karakter na si Reed Richards. Siya po yung genius na karakter po doon sa pelikula na ito. At ang sabi niya ay ito, "It is my job to think terrible things so that terrible things don't happen." Nakakatawa kasi minsan ganun tayo mag-isip para tayong itong karakter na ito. Sabi nga natin, advance tayong mag-isip, ika nga, no? Ang kaso, ang iniisip po natin ay yung mga posibleng mangyari na mali o nakakatakot. Dahil gusto nating maging handa, ito po yung ating pinagtutuunan ng isip. Ang totoo, sa pagkatrabaho, mahalaga po ang handa. Sa ministry, mahalaga po yan. Ang tawag dyan ay proactive. Maganda yon. Nagiging responsable tayo. Pero sa buhay, pag lagi po tayong natatakot, palagi na lang hinahanap natin ay merong mangyayaring mali, aba, nakakapagod yan. Heavy backpack yan sa buhay natin. Kasi ang totoo, hindi naman tayo si Reed Richards. Hindi tayo super, wala tayong superpower para isipin ng 24/7 kung ano yung hindi magandang mangyayari sa buhay natin. So tignan natin ngayong umaga, ano bang sabi ng salita ng Diyos at mismo ng Panginoong Jesus? Sabi po sa Filipos 4:6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat." Alam nyo, this is my life verse.

0: Kaya siguro hindi ako mapanik na tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ngayong umaga, mabigat ba ang daladala mo? Tatlong hakbang ang ating gagawin ngayon sa araw na ito upang gumaan ang pasanin natin at matutunan natin paano i-handle ang stress ng buhay. Una, recognize. I-recognize natin na ang laban ay nasa ating mga kaisipan. Huwag kayong mabalisa, sabi, tungkol sa anumang bagay. Ang unang hakbang ay sabihin natin sa ating sarili na merong laban sa ating isipan. Yung worry at takot ay nagsisimula po sa maliit na kaisipan. Minsan iniisip natin, paano kung magkasakit ako? Paano kung iwan na nila ako? Paano kung hindi ko kayanin? Meron pong isang kwento ng isang matandang lalaki, kausap niya ang kanyang apo. Sabi ng lolo, may dalawang asong lumalaban sa loob ng puso ko. Isang aso ay galit, inggit, at takot. Pero yung isang aso naman ay payapa lamang, mapagpakumbaba, at may tiwala sa kanyang amo. Araw-araw, sabi ng lolo, ay nag-aaway sila. Tinanong siya ng kanyang apo, Lo, sinong aso ang nanalo? Sumagot ang lolo, Apo, yung pinapakain ko palagi, araw-araw. Kaibigan, anong aso ang pinapakain mo araw-araw? Yung asong takot? Pinapakain mo ba ang takot sa pamamagitan ng panonood ng mga nakababahalang palabas? O pinapakain mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya ang unang hakbang, sabihin natin sa sarili natin, merong laban sa isip ko. We need to recognize. Pangalawa ay to release. Isuko kay Lord yung backpack, yung hidden heavy backpack natin. Tuloy natin yung verse na pinag-uusapan natin. Sabi doon sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi sinabi ng Bible na mag-isip ka pa ng mas marami pang solusyon sa problema mo. Ang sabi, hingin mo sa Diyos. Release it. Isang mangingisda ang hindi makatulog dahil sa probinsya nila ay bigla pong merong parating na malakas na bagyo. At inisip ng mangingisda na ito, paano pa ako makakapalaot? Paano kung pag lumaot ako ay lumubog yung aking bangka? Paano kung masira ang lambat? No? Paano kung walang makain ang mga anak ko? Kinain siya ng kanyang pag-alala. Pero naalala niya ang turo ng kanyang ama. Sa Pilipos 4:7, hilingin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At yon ang ginawa niya. Tumayo siya, lumuhod sa sahig, at sinabi, Panginoon, hindi ko kayang buhatin, pigilan ang bagyo, pero kaya mong pakalmahin ito. Sabi niya, sinusuko ko sa iyo ang takot ko. At nung gabing yun, nakatulog siya, pagising niya, hindi pa rin tumitila ang ulan, pero yung puso niya, tahimik na. Hindi nawala ang bagyo, pero nawala yung takot niya. Kaibigan, anong takot ang ayaw mong bitawan ngayon? Pangangailangan ba yan sa pamilya? Mabigat ba na utang yan? O problema sa kalusugan? I-release mo yan. Isuko mo yan sa Lord. Ang panalangin ay pagkilala na hindi ka nag-iisa sa buhay na ito. Ang unang hakbang, we need to recognize na merong mabigat na backpack sa ating buhay. Pangalawa, to release, isuko yan sa Lord. Pangatlo, to refocus, palitan ng kabalisahan ng kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di may paliwanag ay magbabantay ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang peace ng Diyos ay hindi po pakiramdam lang, ito ay protection natin. Ang salita na ginamit ay magbabantay. Alam natin ito, parang security guard. Ika nga, kapag nagkakagulo sa paligid, merong tao na magbabantay, merong Diyos na nagbabantay sa iyo. Kaya kung tayo ay nananalangin, binabantayan ang ating isipan. At babantayan ang kapayapaan ng Diyos ang puso at isipan natin sa gitna ng mga bagyo. Kaya ngayong linggo, gusto ko sanang bigyan ka ng hamon sa mga nakikinig. Gawin mo yung pray first, peace later challenge. Tuwing umaga, ito po yung ginagawa ko. Bago buksan ang cellphone, bago ka tumayo sa higaan mo, first, recognize. Isulat mo sa isip mo, ano ba ang pangamba ko ngayong araw na ito? Pangalawa, release mo yan sa Panginoon. Sabihin mo ng malakas, Diyos, hindi ko kayang buhatin ito na mag-isa. And then third, refocus. Magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Yan ang pray first na buhay. Hindi worry first, then pray later. Kundi, pray first, then the peace of God follows later. Hayaan nyo na tayo ay magwakas. Kaibigan, hindi mo kailangang maging superhero tulad ni Reed Richards. Hindi mo kailangang isiping lahat ng mga masamang pwedeng mangyari. Ang kailangan mo lang gawin, isuko yung backpack sa likod mo patungo sa Panginoong Jesus. Kaya sa araw na ito, pwede nyo ba akong samahang manalangin at magpasalamat? Panginoon, salamat. Ngayon, I recognize yung bigat and I release it to you. Hindi ko na kailangang buhatin ito na mag-isa. Turuan mo ako na mag-focus, mag-refocus at tumakbo sa iyo, no? At baguhin mo ang aking puso. Itong dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, manalangin ka at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao ang magbabantay sa iyo. Hanggang sa muli, ingatan po kayo ng Diyos.
1: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Madalas na itanong sa inyong lingkod, kung mabuti at makapangyarihan ng Diyos, bakit may kasamaan sa mundo? Kung mabuti at makapangyarihan ang Diyos, bakit may kasamaan sa mundo? Ang katwiran nila, kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaan na magkaroon ng kasamaan sa mundo? Kung makapangyarihan ang Diyos, bakit hindi niya pinigilan na magkaroon ng kasamaan? Baka kaya hinayaan ng Diyos na magkaroon ng kasamaan ay dahil sa hindi siya mabuti. Baka kaya hindi napigilan ng Diyos ang pagkakaroon ng kasamaan ay dahil sa hindi siya makapangyarihan. Kaya dahil sa pangangatwirang ito, may mga taong hindi na naniniwala na may Diyos. Subalit kung titingnan nating mabuti ang pangangatwirang ito, hindi naman nito talagang itinatanggi na may Diyos. For the sake of argument, balikan natin ang kanilang tanong na kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaan na magkaroon ng kasamaan sa mundo? Pansinin natin na hindi nito kino-question kung may Diyos. Ang kino-question dito ay ang kanyang kabutihan. To question the existence of God is one thing. To question the goodness of God is another. Tingnan naman natin ang isa pang tanong. Kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya pinigilan na magkaroon ng kasamaan sa mundo? Ganun din, hindi naman ito kinu-question kung may Diyos. Ang kinu-question dito ay ang kanyang kapangyarihan. To question the existence of God is one thing. To question the power of God is another. Kaya sakali bang masama ang Diyos, hindi pa rin pinapasubalian ang katotohanan na may Diyos. Sakali mang mahina ang Diyos, hindi pa rin pinapasubalian ang katotohanan na may Diyos. Subalit, itinuturo ng Biblia na mabuti ang Diyos. Ayon sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. Pansinin natin na ipinahayag na ang Diyos ay tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal. Ang katotohanan ay makapangyarihan ng Diyos. Ayon sa Psalm 147 verse 5, dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana. Hindi masukat ang kanyang unawa. Pansinin na ipinahayag na ang kapangyarihan ng Diyos ay sagana. Mabuti at makapangyarihan ang Diyos. At tandaan natin na may iba pang katangian ang Diyos bukod sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Isa pa sa mga katangian ng Diyos ay ang kanyang karunungan. Ipinahayag din nga sa Psalm 147 verse 5 na hindi masukat ang kanyang unawa. Sa karunungan ng Diyos, may mga masasakit na mga pangyayari sa ating buhay na hinahayaan niya dahil sa alam niya na ito ay makakabuti sa atin. Hindi dahil sa tingin natin ay masama ang nangyari sa atin, ay nangangahulugan na ito na hindi mabuti ang Diyos. Halimbawa, kamakailan, dinala ko ang aking apo na isang taong gulang pa lamang sa health center ng aming barangay. Ito ay upang mabakunahan siya ng anti-polio vaccine. Nang injeksyonan na siya, umiyak ang aking apo. Natural, nasaktan siya sa tusok ng karayom. Nilagnat pa nga ang aking apo pagkatapos. Namaga ang pinagbakunahan sa kanya. Hirap ding makatulog dahil ininda niya ng buong araw ang pagkakabakuna sa kanya. Hindi naiintindihan ng apo ko kung bakit siya kailangan masaktan. Subalit, alam ko na kailangan niya na mabakunahan upang hindi siya magkasakit ng polio. Ang panandaliang sakit ng bakuna ay mas mabuti kaysa sa magkasakit siya ng polio na habang buhay ang masamang epekto sa katawan at maari pa niya itong ikamatay. Subalit, dahil nga sa pinabakunahan ko siya, kahit na nasaktan siya, ito ay makakabuti sa kanya. Ayon sa aklat na Handbook of Christian Apologetics, Hundreds of Answers to Crucial Questions, the problem of evil is not merely a theoretical problem, but an intensely practical one. It is not merely the alienation between two concepts, God and evil, but the alienation between a little child and her father, or in my case, his grandfather. The alienation between a little child and her father when she looks up through tears and asks him, "Why did you let me hurt so bad?" Gayun din naman, may mga masasamang pangyayari o pagsubok na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin na kung tutusin ay para din sa ating ikakabuti. Ayon nga sa James chapter 1 verses 2 to 4, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang." Hindi tayo nagagalak dahil dumaranas tayo ng pagsubok. Dapat tayo magalak dahil magiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hindi tayo nagagalak na tayo'y sinusubok. Nagagalak tayo sa benefit o pagpapala na mangyayari matapos ang pagsubok. Kapag tayo ay nagpakatatag hanggang sa wakas, tayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. Maaring itinatanong ninyo, hindi ba makapangyarihan ang Diyos? E bakit hindi na lang niya pinigilan ang pagdating ng mga pagsubok sa atin? Gaya ng aking sinabi, hindi lang makapangyarihan ang Diyos. Marunong din siya. Balikan natin ang halimbawa ng pagbabakuna sa aking apo. E kung tutusin, maari kong pigilan ang health worker na bakunahan ang apo ko. Maari nga na hindi ko siya dalhin sa health center. Subalit, kahit na kaya kong gawin ito, hindi ko ginawa sapagkat alam ko na mas makakabuti sa kanya ang bakuna kaysa sa kanyang panandaliang ginhawa. maaaring hindi natin maintindihan kung bakit hinayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga masasakit na bagay o kung bakit hindi niya ito pinigilan. Subalit, hindi pinasusubalian ng mga masasamang nangyayari sa mundo ang katotohanan na may Diyos o ang kanyang mga katangian ng kabutihan, karunungan, at kapangyarihan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We decide to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start out today's episode with a song called Sambahin Ka Jesucristo by Marie Caparros and arranged by Giovanni Almasan.

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang cheesy na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatiin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ayon sa Psalm 14 verse 1, babasahin ko sa magandang balita, Biblia, wala namang Diyos, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Ayon naman sa Christian Standard Bible, the fool says in his heart, there's no God, there's no God. Para sa Biblia, hangal ang taong itatanggi ang katotohanan na may Diyos. Subalit ang tanong, ano naman ang patunay nating mga mananampalataya na may Diyos? Paano natin ipagtatanggol ang ating paniniwala na mayroong Diyos? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

11 milyong Filipino ang sinasabing hindi naniniwala na may Diyos. 11 milyong Pilipino ang nagpapakilalang sila'y atheists. Ayon po sa Rappler, isang online news website, despite the Philippines' reputation as a Catholic country, however, there are more and more Filipinos coming out of the closet as atheists. The population of the irreligious in the Philippines is around 11 million or 11%. 11 milyong Pilipino ang sinasabing hindi naniniwala na may Diyos o nagpapakilalang atheists. Lumalabas na ito ay bilang lamang ng mga lumantad na atheists o mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Hindi pa natin alam kung ilan pa ang hindi lumalantad. Maaring kabilang sa kanila ang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaopisina, mga kaibigan, at maging mga kasama natin sa church. Kaya mahalaga na alam nating ipagtanggol kung bakit tayo naniniwala na may Diyos. Ano-ano nga ba ang mga paliwanag o arguments for the existence of a theistic God? Pansinin po natin na ang sinabi ko ay theistic God. Theistic God. Meron po kasi na naniniwala sa tinatawag na pantheistic God. Pantheistic God. Ito po ay ang paniniwala na ang Diyos ay bahagi ng kanyang nilikha. Sa ganitong paniniwala, ang daigdig ay Diyos, ang tao ay Diyos, ang kalikasan ay Diyos. Itinuturo nila na God is all. Subalit tayo pong naniniwala sa theistic God ay nagtuturo na ang Diyos ang lumikha at hindi siya kasama sa mga nilikha. Hiwalay po ang Diyos na lumikha mula sa kanyang mga nilikha. Itinuturo po natin na naniniwala sa theistic God na God made all. Ano nga ba ang mga major arguments for the existence of a theistic God? Para madali po nating matandaan, meron po tayong acrostic, God, G-O-D, God. G stands for goodness, goodness. Ito po ang tinatawag na moral argument o ang paliwanag ayon sa moralidad. Galito po ang takbo ng moral argument. If there is a law, there is a lawmaker. Kung may batas, may mambabatas. Kung may batas, may gumawa ng batas. May mga nagsasabi na ang mga moral laws katulad ng bawal pumatay, bawal magnakaw, ay social construct lamang. Ang ibig nilang sabihin, napag-usapan at napagkasunduan lamang ng mga tao kung ano ang mga pwede at kung ano ang mga bawal. Hindi na raw kailangan na may Diyos para makabuo ng ganitong mga batas. Subalit kung mapapansin natin, kahit saang dako ng mundo, kahit sibilisado, kahit hindi ang isang grupo, may batas sila, halimbawa, laban sa pagpatay o pagnanakaw. Alangan naman na nagkausap-usap ang lahat ng mga tao sa buong sandaigdigan para mapagkasunduan na bawal pumatay o bawal magnakaw. Tanggap natin na may mga pagkakataon na may mga pagkakaiba ng application o pagpapatupad ng mga batas.
Halimbawa, may mga grupo na pinapayagan nila ang gantihan. Pinatay ng kaaway nila ang kanilang kamag-anak, kaya babawi sila sa pamamagitan ng pagpatay sa kamag-anak ng kaaway nila. Hindi natin binibigyang katwiran ang ganitong kaugalian. Ngunit pansinin natin na sa ganung kalakaran, andun pa rin na hindi ka maaaring pumatay. Yun nga lang ang dahilan sapagkat mabibigyan ng dahilan ng iba na gumanti ng pagpatay. Ang punto ko po, worldwide na may batas laban sa pagpatay. Saan hinugot ng mga tao ang ganitong mga batas? Lumalabas na hindi lamang ito napag-usapan ng mga tao. Hindi ito social construct lamang. Ganito ang paliwanag sa Romans chapter 2 verses 14 to 15 ayon sa Magandang Balita Biblia. Kapag ang mga hintil o hindi Hudyo, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi. Sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Lumalabas po na bago pa ibinigay ng Panginoong Diyos ang kautusan, na katulad ng 10 utos, isinulat na sa puso ng tao ang panuntunan ng kautusan. Kaya kahit na hindi pa abot ng Biblia ang isang tribo o yung tinatawag po natin na unreached people group, meron din silang mga batas na katulad ng nakasaad sa kautusan. Halimbawa nga ay ang pagbabawal sa pagpatay. Sabi nga, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Patunay din po dito ang sumbat ng budhi o ng konsensya. Hindi pa man natin ay turo sa ating mga anak na bawal magsinungaling, pero halata natin na nagsisinungaling ang mga anak natin dahil sa hindi sila makatingin sa atin habang nagsasalita o may iba pang mga physical reactions katulad ng panginginig ng katawan. Natuto na lang tayo sa ating pagtanda na supilin ang ganitong mga physical reactions. Sa madaling salita, nasanay na lang po tayo na magsinungaling. Subalit dito makikita natin na nilikha tayo ng Diyos na hindi dapat magsinungaling. Lumalaban ang katawan natin kapag tayo ay nagsisinungaling. May kurot sa ating konsensya. Ito po ay pagpapakita na isinulat ng Diyos sa ating puso ang kanyang mga utos at tayo ay binigyan niya ng konsensya para paalalahanan tayo. Nilikha kasi tayo ayon sa wangis ng Diyos. At kahit na tayo'y naging makasalanan, hindi nabura ng kasalanan ang ating konsensya. Totoong nabahira ng kasalanan ng ating konsensya, pero hindi nabura ng kasalanan ng ating konsensya. Kumbaga sa sirang relo, tumatama kahit 2 beses sa isang araw. Kahit papaano, kahit nabahiran, may sundot pa rin ang ating budhi. Kung totoo ang moral argument for the existence of God, bakit may pagkakataon na mas mabait pa o mas matino pa ang mga atheists o mga hindi naniniwala na may Diyos kaysa sa mga naniniwala sa Kanya? Gusto nating linawin na hindi naman natin sinasabi sa paggamit sa moral argument
na atheists cannot be moral. They can. Totoo nga na may mga atheists na mas matino pa ang pamumuhay kumpara sa mga naniniwala sa Diyos. Nakakahiya nga ito eh. Hindi ito dapat. Hindi rin natin sinasabi na atheists don't know morality. They do. Subalit sabi nga ni Dr. Norman Geisler sa kanyang 12 points that show Christianity is true, atheists can't justify morality. Knowing what's right does not explain why the standard of rightness exists. Ano ang batayan ng kanilang mga panuntunan? Hindi ba sinabi na nga natin na hindi social construct o napagkasundoan lamang ang mga panuntunan ng tao? Likas sa tao na may sense of right and wrong, and we argue that it's because we are created in the image of God. Alam din ng mga atheists ang tama at mali. Subalit, kapos ang kanilang paliwanag kung saan hinugot ng tao ang panuntunan ng tama at mali. Narinig na rin natin ang tanong na, kung may Diyos, bakit may kasamaan sa mundo? If there is a God, why is there evil in the world? Ngunit, hindi naman dahil may kasamaan sa mundo, automatic na napatunay na walang Diyos. Sa totoo lang, ito pa nga ang patunay na may Diyos. The fact that there is evil in the world proves that there is a God. Paano natin masasabing masama ang isang bagay kung wala tayong panuntunan na may mabuting bagay? How do we know something is wrong if we don't know that something is right? Si C.S. Lewis ay isang philosopher na noong una'y hindi naniniwala na may Diyos. Sabi nga ni Lewis sa kanyang aklat na Mere Christianity, ito ang dahilan bakit naniwala siya na may Diyos. As an atheist, sabi ni Lewis, my argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? Sa madaling salita, paano natin nalaman na baluktot ang isang bagay kung wala naman tayong idea ng tuwid na linya? Paano natin nalaman na mali ang isang bagay kung wala naman tayong panuntunan ng tamang bagay? Gaya ng ating naipaliwanag na, isinulat na ng Diyos ang kanyang mga utos sa puso ng mga tao. Kaya tayo may mga batas ay dahil tinuruan tayo ng dakilang mambabatas. Ang kasamaan sa mundo ay patunay ng kabutihan ng Diyos. Kaya alam natin na masama ang ginawa o masama ang nangyari sa atin ay dahil sa sinusukat natin ito ayon sa katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Kaya may anino kasi may liwanag. Kung may kadiliman, may kaliwanagan. Paano po natin nalalaman na may moral law na nakasulat sa puso ng tao? Sabi nga ni Geisler, we know right and wrong best by our reactions, not our actions. We know right and wrong best by our reactions, not our actions. Kahit na po itinatanggi ng mga tao na may moral law, kapag may ginawa sa ating masama, kapag may nangyari sa ating hindi mabuti, nagagalit tayo. Sinasabi pa nga natin,
That's unfair. Even if we deny the moral law by our actions, we affirm the moral law by our reactions. Nasubukan na ba ninyo na manakawan o maagawan ng cellphone? Huwag naman sana. Pero kung sakaling naranasan na natin ito, hindi ba sa puso natin nagagalit tayo? Hindi tayo natutuwa, di ba? In our hearts, we know that that was wrong. That it is not fair. Saan natin hinugot ang idea of fairness? Nakuha natin ito sa moral law that God wrote in our hearts. Isa pang patunay ng moral law ay ang ating pagtatalo sa kung ano ang tama at ang mali. Paano natin tatapusin ang usapan kung wala man lang tayong pamantayan o sukatan kung ano ang tama at ano ang mali? Kaya nga tayo nagtatalo eh. Dahil sa tingin natin, may mali sa sinasabi o ginagawa ng tao. Of course, maaring mali ang ating panuntunan. Pero patunay ito, nalikas sa ating puso ang pagkilala na may pamantayan o may standard for right and wrong. Kapatid, hindi ito pang-intellectual na discussion lamang. Hindi ito usapang pang-matalino lamang. Ang pagkilala sa panuntunan ng Diyos ay nakakalugod sa Kanya. Ang pagtanggi o hindi paggamit ng Kanyang pamantayan ay hindi nakakalugod sa Diyos. Sabi nga sa Isaiah chapter 5 verse 20, sa magandang balita Biblia, kawawa kayo, mga baligtad ng isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. May mabuti at may masama. May kaliwanagan at may kadiliman. If there is a law, there is a lawmaker. Kung may batas, may mambabatas o may gumawa ng batas. May moral law, kaya may moral lawgiver. Pinapatunayan ng moral argument na may Diyos. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol sa Care 104.3 Dway FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan patungkol sa mga patunay na may Diyos. Isa sa mga paborito kong classic movies ay ang Sound of Music ni Julie Andrews na lumabas noong 1965. Isa sa mga awit doon ay ang Something Good. Ayon sa awit, nothing comes from nothing. Nothing ever could. Nothing comes from nothing. Nothing ever could. Walang nanggagaling sa wala. Walang anumang bagay na maaring manggaling sa wala. Sinimulan natin ang pagtalakay sa major arguments for the existence of the theistic God. Meron tayong acrostic na God. G-O-D, God. G stands for goodness. Ito po ang tinatawag na moral argument o ang paliwanag ayon sa moralidad. Ayon sa moral argument, if there is a law, there is a lawmaker. Kung may batas, may mambabatas o may gumawa ng batas.
may likas na panuntunan ng tao ng tama at ng mali. Saan niya ito nakuha kung walang Diyos? O stands for origin. Ito ang tinatawag na cosmological argument. Kinuha po ang salitang cosmological mula sa salitang cosmos. Ang ibig sabihin po nito ay universe. Hindi ba may kasabihan tayo kung may itinanim, may aanihin? Ganon ang takbo ng cosmological argument. Every effect must have a cause. The universe as a whole is an effect. Therefore, the universe must have a cause. Bawat epekto ay may sanhi. Ang kalawakan o universe sa kabuuan ay isang epekto. Kaya ang kalawakan ay may sanhi o cause, may pinanggalingan. Kung may itinanim, may aanihin. Ang sanhi o cause ay ang pagtatanim. Ang epekto ay ang pag-ani. May inani kasi may itinanim. Kung may nilikha, may lumikha. If there's a creation, there's a creator. Yan ang cosmological argument for the existence of God. Mabuti pa sa Sound of Music. Alam nila na nothing comes from nothing, nothing ever could. Walang nanggagaling sa wala, walang anumang bagay na maaaring manggaling sa wala. Subalit may mga nagsasabi na basta na lang sumulpot ang kalawakan mula sa kawalan. That the universe just came into being out of nothing. Mayroon namang nagsasabi na eternal o walang hangganan ang kalawakan. That the universe has been here all the time since eternity. That the universe has no beginning, na walang pinagmulan ang kalawakan. Subalit may mga kilalang scientists na nagpapatunay na may pinagmulan ang kalawakan. Hindi eternal ang universe. The universe has a beginning. Ito ang tinatawag sa siyensya na Big Bang. Si Stephen Hawking ay isang English theoretical physicist at cosmologist. Siya ang direktor ng research sa Center for Theoretical Cosmology ng University of Cambridge nang siya ay mamatay. Ayon kay Hawking, almost everyone now believes that the universe and time itself had a beginning at the Big Bang. Kung may Big Bang, kung may naganap na malaking pagsabog nang magsimula ang kalawakan, sino ang nagpasabog? Alangan naman na mula sa kawalan, basta na lang sumulpot o sumambulat ang kalawakan. Kaya nga sinasabi natin ang kalawakan o universe ay epekto at hindi ito ang sanhi o cause. May pinagmulan ang kalawakan. Kaya ito ay isang epekto, bunga o resulta. Ano ang sanhi ng kalawakan? What is the cause of the universe? Ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, mula sa ang Biblia 2001 edition, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito natin makikita na may pasimula ang kalawakan at Diyos ang nagpasimula nito. Ang Diyos ang sanhi, ang kalawakan ang epekto. God is the cause. The universe is the effect. Si Robert Jastrow
ay isang American astronomer at planetary physicist. Siya ang founder ng Goddard Institute of Space Studies ng Natural Aeronautics and Space Administration sa Amerika. Ayon kay Jastrow, astronomical evidence leads to a biblical view of the origin of the world. The essential element in the astronomical and biblical accounts of Genesis is the same. Ito matindi. Si Jastrow ay isang agnostic, isang taong nagsasabing hindi makakatiyak na malaman kung may Diyos. Subalit inamin niya that the astronomical evidence leads to a biblical view of the origin of the world and that the essential element in the astronomical and biblical accounts of Genesis is the same. Sa madaling salita, hindi talaga magkasalungat ang itinuturo ng science at ng Bible. Itinuturo ng science na may Big Bang. Itinuturo naman ng Biblia kung sino ang may kagagawan ng Big Bang. Ang Diyos ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Big Bang. Kung ang kalawakan ay may simula, may nagpasimula. Sa totoo lang, mas kapanipaniwala na may nagpasimula sa kalawakan kaysa sa paniwalaan na basta lang sumulpot ang kalawakan na walang may kagagawan nito. Paano nagkaroon ng epekto kung walang sanhi? How can there be an effect without a cause? Sabi nga, kung walang usok, walang apoy. Ang kalawakan ang usok. Ito ang epekto. Ang apoy ang sanhi. Ito ang cause. Saan nang galing ang apoy? Upang magdingas para magkaroon ng apoy, kailangan ng init, ng hangin, at ng gatong. Saan manggagaling ang init, ang hangin, at ang gatong para magkaroon ng pagsabog o ng Big Bang? Every effect must have a cause. The universe as a whole is an effect. Therefore, the universe must have a cause. God is the cause. He is the creator. The universe is His creation. The universe is the effect. Kung tayo ay nilikha ng Diyos, sino naman ang lumikha sa Diyos? Isa yan sa mga na-encounter po natin ng mga tanong patungkol po sa kalikasan ng Diyos. Hindi na natin huhusgahan kung namimiloso po lang ang nagtanong nito. Ipapalagay na lang natin na it's a sincere question. Every effect must have a cause. The universe as a whole is an effect. Therefore, the universe must have a cause. Bawat epekto ay may sanhi o cause. Ang kalawakan, ang universe sa kabuuan ay isang epekto. Kaya ang kalawakan ay may sanhi o may pinanggalingan. Kung may nilikha, mayroong lumikha. Subalit, may mga magtatanungan ng tanong na katulad ng, kung tayo ay nilikha ng Diyos, sino naman ang lumikha sa Diyos? Ang tawag po diyan sa logic ay category mistake. May nagsabi na ang category mistake is attributing a property to something that could not possibly have that property. Sa madaling salita, iba ang nilikha sa lumikha. Ang lumikha ang sanhi o ang cause. Samantalang ang nilikha naman ay ang effect, ang bunga o ang resulta.
hindi maari na ang sanhi ay siya ring epekto. Iba ang sanhi at iba naman ang epekto. Iba ang apoy sa nagpaningas ng apoy. Kaya hindi logical na itanong kung may lumikha sa Diyos sapagkat iba ang lumikha sa nilikha. At kung ang Diyos ay nilikha din, hindi siya maaaring maging manlilikha. The Creator cannot be created, or else He will not be a creator. God is the uncaused cause. God is the uncaused cause. Siya ang lumikha na hindi nilikha. Kaya may ginawang modern formulation ang cosmological argument. Ito po ay pinasikat ng apologist na si Dr. William Lane Craig. Ang tawag po dito ay ang kalam cosmological argument. Ang kalam po ay isang medieval Islamic scholasticism. Ayon kay Dr. Craig, ang unang nag-formulate ng kalam cosmological argument ay ang 11th century Persian Muslim scholastic philosopher na si Al-Ghazali. Ito pong kalam cosmological argument ang sagot sa mga nagtatanong kung sino ang lumikha sa Diyos. Ganito po ang takbo ng argumento. Everything that begins to exist has a cause. The universe began to exist. Therefore, the universe has a cause. Ang anumang may simula ay may sanhi. Ang kalawakan ay may simula. Kaya ang kalawakan ay may sanhi o may lumikha. Dito maipapakita na iba ang lumikha sa nilikha. Ang kalawakan, ang kalikasan, maging tayong mga tao ay may simula. Tayo ay nilikha. Hindi tayo Diyos. Ang Diyos ay ang lumikha at hindi siya nilikha. Ang Diyos ay ang nagpasimula na walang simula. He is the uncaused cause. He has no beginning. Siya ay hindi nagbabago. He is changeless. Siya ay hindi sakop ng panahon o ng oras. He is timeless. Siya ay hindi gawa sa anumang material na bagay. He is immaterial. He is a spirit. Siya ay hindi limitado sa isang lugar. He is spaceless. At dahil sa siya ang lumikha, siya ay makapangyarihan. He is powerful. Ang ganitong Diyos lamang ang makakalikha ng kalawakan mula sa kawalan. Kaya nga ang sabi sa Psalm 19 verse 1 sa Magandang Balita Biblia, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan. Ayon pa sa Romans chapter 1 verses 19 to 20, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likay ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Katulad ng moral argument, ang cosmological argument ay ginagamit din ng Biblia upang ipakita na may Diyos. Sinabi ng Biblia na dahil malinaw na ang patunay na may Diyos, wala nang maidadahilan pa ang mga tao. Ngunit ang nakakatawa, naghahanap pa rin ng palusot ang mga ayaw maniwala
na may Diyos. Isa sa kanilang haka-haka ay ang tinatawag na panspermia. Ang ibig sabihin daw, mga aliens ang naglagay

At kung naniniwala naman sila na walang simula ang kalawakan, bakit hindi nila magawang tanggapin na may walang hanggang Diyos? Naalala ko tuloy ang Romans chapter 1 verses 21 to 22. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Mayroon po tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung napagpapala po tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa YouTube? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na po tayo sa ating talakayan. Halimbawa, naglalakad ka sa dalampasigan ng Boracay. Sarap na sarap ka sa lamig ng tubig dagat na iniahampas ng alon sa iyong mga paa habang naglalakad ka sa malapulbos na white sand. Pagkatapos, sa iyong paglalakad ay may nakita ka na kastilyong buhangin o sand castle. Maniniwala ka ba na nabuo lamang ito ng malalakas na ihip ng hangin at paulit-ulit na hampas ng alon? Maniniwala po ba kayo na aksidente lamang ang pagkakabuo nito? Tatapusin natin ang mga major arguments for the existence of a theistic God. Meron tayong acrostic God, G-O-D, God, G, goodness, the moral argument for God, O, origin, the cosmological argument for God, and D, design, that's the teleological argument for God or the argument from design. Kinuha po ang salitang teleological mula sa salitang Griego na telos, na ang ibig sabihin ay purpose o layunin. Ganito po ang takbo ng teleological argument. Design implies a designer. There is a great design in the universe. Therefore, there must be a grand designer of the universe. Katulad halimbawa ng kastilyong buhangin. May naghubog o nagdisenyo ng mga buhangin upang magmukha ito na isang kastilyo. Halatang binasa muna ang buhangin para hindi maging buwaghag. Pagkatapos ay kinortehan na ang pader at ang mga tore ng kastilyo. Dinagdagan pa nga ng mga munting makukulay na bandila ang mga tore nito. Nilagyan pa ng salitang gawa sa buhangin, Boracay. Gaya ng aking sinabi, walang magsasabi na aksidente lamang ang pagkakabuo ng kastilyong buhangin. May gumawa nito. May nagdisenyo dito. Halimbawa, ang buwan ay may 385,000 kilometers ang layo mula sa ating daigdig. Kapag po lumapit ng husto ang buwan sa ating daigdig, magkakaroon ng matinding mga pagbaha at kasama na ang Pilipinas sa mga lulubog na mga bansa. Tamang-tama lang ang distansya ng buwan. Malabo pa sa tinta ng pusit na tsamba lamang ang pagkakalagay ng buwan sa ganoong distansya. Ang rotation naman o pag-inog ng ating daigdig ay tamang-tama rin. Kung mas mabilis, magyeyelo tayo sa tindi ng lamig.

0: Kung mas mabagal ang ikot ng mundo, matutusta tayo sa init ng araw. Basta na lamang ba na nangyari na naging pag-ikot ito ng ating daigdig, na umiikot ito sa ganong bilis? Aksidente lang ba ito? O ito ay dinisenyo? Katulad ng Kastilyong Buhangin, mas kapani-paniwala na may nagtakda ng tamang distansya ng buwan at ng tamang bilis ng pag-ikot ng daigdig. Ilan lamang yan sa mga sinasabing intelligent design sa ating universe. Ito po ay nagpapakita na may designer ito. Ito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 12 sa ang Biblia 2001 edition, sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at mga burol sa timbangan? Ayon pa sa Psalm 19 verses 1 to 4, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig, ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Nakalulungkot nga lamang na nagsusumigaw na ang kalawakan na may Diyos, subalit mistulang nagbibingi-bingihan ang mga ayaw maniwala sa Kanya. Ang inyo pong lingkod ay nahilig sa photography. Isa sa mga gustong-gusto kong kunan ng litrato ay mga ibon. Alam po ba ninyo na mayroon tayong Philippine Pygmy Woodpecker? Ang tawag sa ibon na ito sa Tagalog ay tariktik. Tariktik. Kitang-kita ang kamay ng Diyos sa pagdisenyo sa tariktik. Naitanong na po ba ninyo kung bakit hindi nakakalob ang utak ng ibon na ito habang bumubuta sa puno? Alam po ba ninyo na sa ulo ng tariktik ay may buto na bumabalot sa utak ng woodpecker kaya hindi ito nakakalog habang nagdi-drill ito sa puno? Kumbaga, mistulang naka-helmet ang utak ng tariktik. Maging ang tuka ng woodpecker ay nakakatulong para hindi sumakit ang ulo ng ibon. Kung titingnan, sa labas ng ulo ay mas mahaba ang itaas na bahagi ng tuka ng tariktik kaysa sa ibabang bahagi. Subalit lumalabas na mas mahaba ang ibabang bahagi talaga ng tuka at ito naman ay nakabaon sa katawan ng ibon. Ayon sa website ng Arizona State University, the lower beak bone ends up taking on the majority of strain. This helps to absorb impact while pecking and puts the strain on the body instead of the brain. Inaabsorb ng ibabang bahagi ng tuka ng tariktik ang mga yanig habang bumubutas ang ibon sa puno. Kaya nababawasan ang epekto sa ulo ng woodpecker at napupunta ito sa kanyang katawan. Kamangha-mangha talaga ang pagkakadisenyo ng kalawakan at ng kalikasan. Hindi ito nagkataon lamang. Hindi po ito aksidente. Ito po ay sinadya na likhain. If there's a design, there's a designer. Kung may disenyo, may nagdisenyo. At ang grand designer ay ang ating Diyos. Nakakain na po ba kayo ng tinatawag na alphabet soup? Ito po yung instant mommy na ang mga noodles ay korteng mga letra ng alpabeto. Kapag po ba kinalog natin ng kinalog ang sisidlan ng alphabet soup at ibinuhos natin ito sa lamesa, makakabuo ba tayo ng kahit isang pangungusap? Kahit po gaano katagal natin itong kalugin at kahit ilang beses natin itong isaboy, hindi ako naniniwala na makakabuo tayo kahit na aksidente lang ng isang sentence. There has to be an intelligent being na magbubuo ng pangungusap sa pamamagitan ng pagkuha ng mga letra ng noodles ng alphabet soup, pagbuo ng mga salita at pagsasaayos nito upang makagawa ng isang sentence. Ganun po ang teleological argument for the existence of God. G. Goodness, moral argument for God. O. Origin, cosmological argument for God. D. Design, that's the teleological argument for God or the argument for design. Katulad ng alphabet soup, kahit na po bigyan natin ng keyboard ang isang unggoy na galing sa gubat, wild monkey, hindi trained monkey, at kahit na mag-type na mag-type ang unggoy sa keyboard, imposible na makatsamba ito na makabuo ng computer app o program. Alam po ba ninyo na meron po tayong maituturing na program sa ating katawan? Ito po ay ang ating DNA o deoxyribonucleic acid sa ating mga selula. Bawat may buhay ay may DNA. Mula sa isang mikrobyo hanggang sa tao ay may DNA. Ang DNA ng tao ay may apat na chemical bases: adenine, thymine, cytosine at guanine. Ang kombinasyon po ng mga ito ang magtatakda halimbawa kung tayo po ay matangkad o maliit o kaya ay kung magiging maputi o may kaitiman ang ating balat. Mismong si Bill Gates ng Microsoft ang nagsabi, DNA is like a computer program, but far, far more advanced than any software ever created. DNA is like a computer program, but far, far more advanced than any software ever created. Lumalabas na hindi tsamba lang na nagkahalo-halo ang mga chemical bases na ito. Isa pa sa magiging talong ay saan nang galing ang mga sangkap na ito ng DNA? May nag-program o nagdisenyo sa ating DNA. If there is a design, there is a designer. Kung may disenyo, may nagdisenyo. Halimbawa po, ang ating utak. Pag-usapan natin ang kayang i-store o maging laman na information ng ating utak. Sa ngayon, maaari tayong makabili ng external hard drive na hanggang 18 terabytes. 18 terabytes. Ang dami na nating may i-store na files doon. At sigurado ako na mahal pa ang hard drive na ito. Gaano naman kalaki ang storage capacity ng ating utak? May nabasa ako na ang storage capacity ng ating utak ay 1 petabyte. Petabyte, hindi terabyte. Ano ang petabyte? It is the equivalent of over 1,001 terabyte hard drives. Ang isang petabyte ay katumbas ng mahigit sa 1,000 mga external hard drives na ang bawat isa ay 1 terabyte. Matindi talaga ang pagkakadisenyo ng ating utak. Ang isang computer ay tumatakbo sa 100 watts na power. Subalit ang kamangha-mangha, ang utak natin ay nangangailangan lamang ng mga 10 watts na power. Mas mababa pa sa kailangang kuryente ng isang bumbilya. Sabi nga, our brain is 10 times more energy efficient than a computer. Our brain is 10 times more energy efficient than a computer. Sino ang nagdisenyo ng ating utak? Walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos. Ganito nga ang ipinahayag ni Haring David sa Psalm 139 verses 13 to 16 sa salin na magandang balita, Biblia. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa'yo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, what are the major arguments for the existence of God? Tandaan po natin ang ating acrostic na God. G-O-D. God. G, goodness, the moral argument for God. O, origin, the cosmological argument for God. D, design, the teleological argument for God. Naway tumibay ang ating pananampalataya na may Diyos dahil sa ating naging pagtalakay sa mga patunay na ito. Sabi nga sa Romans chapter 1, verses 19 to 20, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Maliwanag ang mga patunay na may Diyos at wala na talagang maidadahilan pa laban dito. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: This is a classical gallery produced by FEBC Radio.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
0: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
2: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
5: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Ako naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ako naman si Dennis Campanier. Kumusta po kayo, mga kaagapay? Alam nyo, marami nga pong mga kaganapan sa ating bansa at ganun din sa buong mundo ang maituturing natin na hindi magandang balita.
2: Yes.
3: Lalo na yung mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Pero anumang hindi magandang balita ang ating marinig, may mabuting balita po tayong pwedeng panghawakan.
1: Yes, at ang mabuting balita po na ito ay hindi magbabago kailan pa man. Sure na sure po na kalakasan at hindi kahinaan ang bigay ng Diyos sa atin, dahil kapag siya ang nangako, hindi po siya tatalikod sa kanyang pangako.
2: I agree to that, Trish. At hayaan niyong basahin ko ang pangako ng salita ng Panginoon mula sa 2 Timoteo 1:7. Sa Tagalog, ang sabi, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.
1: Amen.
2: Amen.
1: Thank you for that promise, Lord. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms gaya ng Spotify.
2: Yes, at sa Spotify nga ako kadalasang nakikinig. Ito, nais kong basahin ang ilan sa mga messages na ipinadala sa atin, Dennis, Trish. Ang sabi ni Testa Blada Romero, blessed afternoon everyone, listening from Project 4, Quezon City. Hi to Pastor Arnel and Sis Joanne of JIL Church in La Paz, Tarlac. Sa Diyos ang papuri. Hello po,
3: hello
2: sa inyo.
3: Po sa inyo.
2: At sabi ni Freddy S. Jota, blessed the Campanier Manalo family. God is our strength and refuge. Sa Diyos ang papuri. Sabi naman ni R.D. Alistair Abante, nasaan kaya ako? Ang pinakapaborito kong likhang awit ni Butch Chervet. Hello, Ferdy.
3: Hello, Ferdy and
2: hello,
3: R.D.
2: R.D. Hello, nawa na pakinggan mo, R.D., ang song na yan kanina, yung na-mention mo sa start ng program. God bless you!
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin mula sa iba't ibang lugar. Johnning Natividad from Bocaue, Pura Coronel from Paumbong, Bulacan, Feliz Alikbusan na listening from Santa Rosa, Laguna, at Jessica Jang from Tarlac City, at shoutout din kina Precious Ablazo, Mila Pascua, Nitz Clamor, Rosa Arigin, Froilan Olaso, Lenag Don Reyes, Faustina Frankie Habla, Presi Mitra, Emerita Faustino, at Louis Basco. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po, at itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok nating muli ang ating kapapuri na si Butch Chervet. Nakasama natin itong mga nagdaang Miyerkules ng buwan ng Abril para sa kwentong papuri.
2: Ay, talagang nakaka-bless!
3: Yes, yes, yes!
1: Sa ngayon po, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Ang iisang musika mula sa FEBC 50th Anniversary Album na inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Doji Simon. Ang Magkaugnay Tayo, inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Dan Androcura at ni Jonathan Manalo. Susundan ng Hindi Ko Maikakaila mula sa Papuri 16, inawit ni Pidola Limarmo, sinulat ni na Pastor Laverne Ducot, at ang Ikaw Ay Diyos mula sa Papuri 21 na inawit ni Jonah Viray, sinulat ni Pastor J.R. Obera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
1: Happy Wednesday mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati saan mang panig po kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio kundi pati sa online streaming ng febc.ph. At huwag niyo pong kalimutan, mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message.
2: Mga kagapay, nais nga namin kayong i-encourage na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Dito nga po sa ating program, napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers, at kayo pong aming mga papuri listeners. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa FB page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi nga po ng inyong mga buhay. Pwede niyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang favorite papuri song ninyo nang amin nga pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song nyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
1: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, mga kaagapay.
3: Thank you.
1: Itatampok namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad ng nabanggit ko kanina, ang tampok natin ay ang ating kapapuri na si Butch Chervet. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello, mga kaagapay. Ako ang inyong lingkod, kapapuri Butch Chervet. Sa nagdaang 3 linggo, naibahagi ko ang aking compositions sa Papuri Albums. Gayun din ang aking mga compositions sa Sarilika at Pambatang Papuri Albums. I hope na pagpala kayo ng mensahe ng mga awiting. Nais kong ibahagi na nakalika rin ako ng 2 songs sa Pamaskong Papuri Albums. Pinamagatang Maligaya, Maligayang Pasko at Pastol na Patnubay. Ang heartline theme song naman ng aking isulat ay ang Pag-asa Mo, Pag-asa Ko. At sa kasalan to, sa 2 songs sa album ako nakasali. Ang una ay sa song na Iisa na aking sinulat at inawit namin o kasama si Monica Espinosa. Si Paring Bilahuero naman ay merong ding isinulat sa kasalan to. Pinamagatang Pagpalain Kayo ng Diyos. At ako naman ang singer ng song At Dag na susulat sa John chapter 19 verse 30. Doon ay matutunghaya natin yung sinabi ng Panginoon na it is finished o kaya tetelestai sa kanyang tinapos na gawa, tayo'y nakagagawa. Sa kanyang tinapos na gawa, tayo nakakapagpahinga. At sa kanyang tinapos na gawa, tayo'y panalo at nagtagumpay na. Purihin ang Panginoon. At mga kaagapay, salamat sa pagtutok sa 4 linggo nating kwentuhan sa ating papuri journey. Siyempre kasama sina Kuya Dennis, Ate Charmaine, at Trisha Denise Campanier. Salamat mga kuya, ate, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ko sa 4 episodes ngayon ang kabutihan ng Diyos at mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ito. Salamat din, papuri, FEBC, DZAS sa pagpapatugtog ng mga awiting ito. Hindi ko to makakalimutan. Daladala ko to hanggang sa buhay na walang hanggan. God bless you mga kaagapay. Sa Diyos ang papuri.
1: Si Kuya Butch Chervet nga po ay isa sa mga ginamit ng Diyos para sa ministry ng papuri at narinig natin ang kanyang mga songs na isinulat at inawit. At isa lamang po ang nais na maitaas sa mga awiting yan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus.
2: Amen.
1: At salamat po Kuya Butch sa inyong pagsama sa amin sa nakaraang apat na Miyerkules ng buwan ng Abril.
2: Yes. Thank you Kuya Butch.
1: At mamaya po mga kaagapay, pangungunahan tayo sa panalangin ni Kuya Butch. Pero sa ngayon, pakinggan po muna natin yung mga songs na nabanggit niya.
3: Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Kasalan 2. Ang iisa, yan po ay sinulat niya at inawit kasama si Monica Doroteo Espinosa at ang Pagpalain Kayo ng Diyos na inawit ni Kuya Butch. At yan po ay sinulat naman ni Bill Aujero na susundan ng awiting Pag-asa Mo, Pag-asa Ko mula sa Heartline album na inawit ni Tito Arceo. Kasama rin po sa lineup ang Walang Kapalit mula sa Papuri 23, inawit ni Brennan Espartines, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
2: Papuri!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mga kagapay, kayo patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko si na...
2: Charmaine Manalo Campanier.
3: At si Tricia Denise Campanier ay nandito rin po.
2: Heto, itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kaagapay. May tanong si Jasmine Dahingo para kay Kuya Butch. Sa kantang awit kay Claire, may I ask po, sino si Claire, Pastor Butch? I really love that song. Sinagot ko nga ito nung Facebook message ni Jasmine. Ang sabi ni Kuya Butch, wife ng kapapuri natin na si Pastor Bobot Almasco, si Claire. At wedding song nila yan. Happy listening sa iyo,
1: Jasmine.
2: Si Melissa Puno Padilla ang sabi, na-miss niya yung episode. Sayang, wala na sa radio TV ang Papuri, di ko na mabalikan. Growing up, part ng life namin ang mga songs ni Pastor Butch. Favorite song ko yung Karapat Dapat Kang Sambahin, Hiwaga ng Iyong Pag-ibig, Pag-ibig Mo'y Di Masukat, at iba pa. Ayan, at hello sa iyo, Melissa.
1: Hello sa iyo, Melissa.
2: Pwede nating balikan ang mga songs na yan, kaya ipi-play natin maya-maya lamang. Happy listening. God bless you.
1: Shoutout din tayo kina Jeff T. Dizon, Angela Ferrer, Albert Cubang, Leia Rivera, Prel Manalo Aquino, Angel Villaflor Gorospe, Orlando at James Christian Ambagan, Guy Santos, Nora Cancela at Ronilo Samyahan. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening po!
1: Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso at pangungunahan tayo sa panalangin ni Butch Charvet.
4: Mga kaagapay, ngayon tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos sa iyong talento, sa iyong runong na ipinahiram sa amin upang magamit namin sa kapahayagan ng salita sa pamamagitan ng awitan, Panginoon. Salamat Diyos sapagkat ang lahat ng ito ay nagtatanggal at nagdadala ng kapurihan sa iyo lamang, Panginoon sa Kristo. Itong aming dalangin sa pamamagitan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Salamat po sa inyong panalangin, Kuya Butch Charvet.
2: Thank you, Kuya.
1: At salamat po sa pagsama sa amin sa mga nakaraang Wednesdays ng April.
2: Maraming salamat po.
1: Pagpalain po kayo at ang inyong pamilya, Kuya Butch. Thank you.
2: Thank you so much, Kuya Butch. God bless you.
3: God bless. Atin namang pakinggan ang mga awiting ito na sinulat at inawit din ni Kuya Butch. Simulan natin sa requested songs ni Melissa Padilla, ang Karapat Dapat Kang Sambahin na susundan ng Pag-ibig Mo'y Di Masukat. Maririnig din natin ang dalawang awitin mula naman sa Papuri 17, ang Tunay Nga, inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo, at ang Masasabi Mo, na inawit ni Zebedee Zuniga and Judith Banal. Yan po ay sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig. Saan nga po? Ah, syempre, dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman po si Charmaine Manalo Campanier. Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito,
1: makagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga Papuri songs at kwentong Papuri ni Kuya Butch Charvet na ating napakinggan. Kung nais niyong maibahagi ang inyong mga kwentong Papuri, ipadala niyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, maraming salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Salamat po!
2: At teaser, next week marinig po natin ang kwentong papuri ng isang kompositor. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang 2 Timothy 1:7. Sa Tagalog ang sabi, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.
3: Salamat Panginoon, at anumang masamang balita ang aming marinig, hindi kami matatakot dahil alam namin kasama namin kayo. Kami po ay laya na.
1: Pakinggan po natin ang awiting Laya mula sa Papuri 21. Ito po ay inawit ni KZ Tandingan at sinulat ni Gerard Gudes. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang, let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Maraming salamat sa Panginoon na itawid ang programang ito kahit po ganito ang aking boses. Pati si Dennis, talagang praise God.
1: Thank you, Lord.
2: Lagi po nating tatandaan na
1: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
4: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng ikatlong 1, versikulo 1 hanggang 8. Muli, ito po ay nagmula sa aklat ng pangatlong 1, versikulo 1 hanggang 8. Mula sa matanda, para sa minamahal kong Gayo, na aking minamahal ayon sa katotohanan. Mahal kong kapatid, dalangin ko na way nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan. Kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagpatotoo sa iyong katapatan at katotohanan. Tulad ng iyong pamumuhay ayon sa katotohanan. Wala nang hihigit pa sa kagalakang ito. Na mabalitaan ang mga anak ko ay namumuhay sa katotohanan. Minamahal, tapat ang anumang ginagawa mo para sa inyong mga kapatid, maging sa mga dayuhan. Nagpatotoo sa iglesia ang mga kapatid tungkol sa iyong pag-ibig. Makabubuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay na siya namang kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sila ay nagsimula ng maglakbay alang-alang kay Kristo. Ginawa nila ito nang hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga di mananampalataya. Kaya nga, nararapat nating tulungan ang mga taong tulad nila upang tayo'y maging kamanggagawa para sa katotohanan.
5: Isa pong magandang umaga. Katotohanan at pagsuporta ang titulo ng ating sermon ngayon. Isa pong pwedeng titulo din ay katotohanan at pagtanggap. Pwede rin po yon kasi po ang ginamit na salita ay hospitality. So, ngayon ito na po yung ikatlong liham o sulat ni Juan. At ito ay personal at pastoral at ito ay para sa isang tinuturing niyang anak sa pananampalataya at ang pangalan ay Gayo o kaya Gaios. Ayan po yung mga Romano, Aurelius, Gaius, Quintus, yung mga pang-Romanong pangalan. Yung Gayo, Tagalog na yan, ano, nung pagsalid. Katulad pag sinabi natin Juan, si John din yan, no? O, kaya pag may kaibigan kayong John, pwede nyo rin tawagin Juan, no? Ito naman si Gaius ay Gayo. Pinupuri ni Juan o ni John si Gaius dahil namumuhay siya sa katotohanan at bukas palad siya sa mga kapwa manggagawa kay Kristo na naglalakbay. Ito po yung mga, marahil mga missionary ito. O kung hindi man missionary, yung kapatid lang sa Panginoon na naglalakbay sa mga kamag-anak siguro para ihayag ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal at suporta ni Gaius sa mga misyonero ay magandang halimbawa ng Kristiyanong kabutihang loob at pagtutulungan sa ministeryo. Ang kanyang ginawa ay magandang pattern para sa lahat ng mananampalataya. Maganda pong gayahin. Ang kanyang ginawa ay pagtanggap, no? Sa pagtatapos ng ikalawang sulat ni Juan, yung natapos lang po natin, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na huwag tanggapin ang mga bulaang guro. Tama? Huwag niyong tanggapin at huwag niyong batiin. Huwag niyong papasukin sa tahanan. Pero itong ikatlong sulat ay tungkol simula sa pagtanggap ng mga lumalakad sa katotohanan. Ibig sabihin, dapat alam mo ang Biblia, alam mo yung mga katuroan dahil maingat kang nagbabasa at nag-aaral ng konteksto. No, hindi ka madaling maloko. Di ba yung Diablo gumamit ng mga verse din para kumbinsihin si Kristo na kung ano-ano dapat niyang gawin, pero hindi naniwala si Kristo kasi mali yung pagkagamit ng Diablo. O, saan yun? Makahanap mo yun sa Mateo chapter 4 o sa Lucas chapter 4. So kailangan marunong tayong tumanggap ng nagtuturo ng tama. No? So pagtanggap. Simula po tayo, no? Unang punto ay yung paglakad sa katotohanan. Verse 1 nga, balikan natin. Mula sa matanda, kasi matanda na po talaga si Juan nung isinulat niya ito. Para sa minamahal kong Gayo, na aking minamahal ayon sa katotohanan. So ano yung pagmamahal na ito? Ayon sa katotohanan. Yun ang sinasabi natin. Tayo nagmamahalan dahil naniniwala tayo sa parehong ebanghelyo at tayo naniniwala sa parehong katuruan, kaya may pagkakaisa tayo. No? Yung mahal ko sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamahalan dahil lang may pinagsamahan tayo, pero dahil sa salita ng Diyos. No? Mahal kong kapatid, dalangin ko naway nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Maganda to, no? Maganda panalangin, no? Ang aking dalangin.

Miyat miyan naalala natin ang kausapin ng Panginoon at miyat miyan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Maganda po yan. Yung iba sa atin, masanay na may oras. Kumbaga, appointment, no? May appointment ako kay Lord. Kaya yung iba, linalagay talaga nila tuwing alas 7 ng umaga, tuwing alas 8 ng gabi, ako'y mananalangin at pagbabasa. Kung makombine mo yung pareho, may oras ka ng appointment kay Lord, tas buong araw ay merong kang fellowship o pagpipray kay Lord, no? Pwedeng inaawitan mo siya o pinapanalangin mo yung iba. At ito po ay ang dalangin ni Juan ay nasa mabuting kalagayan at malusog. Ibig sabihin, walang sakit, no? At ang iyong pangangatawan, at nakita niya kasi na maayos yung pamumuhay ni Gayo sa kanyang kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa noon ay yung pag-iisip at damdamin. Yung mga para psyche, ang Griego niyan ay ganun talaga, isip at emosyon na magkaisa. No, pag ikay spiritual na naglalakad sa Panginoon, nagiging maayos po yan pag tumitibay ang ating pananampalataya. Kasi ay nababawasan o nawawala na talaga yung tinatawag na anxiety o worry, yung sobrang pag-aalala, pagiging mabalisa. Yan ay nababawasan o nawawala na talaga sapagkat nagtitiwala na tayo kung anong kalooban ng Diyos. Kuba kung ano man mangyari, nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Maganda po yan, no? Nagiging maayos ang isip at damdamin natin. Pero kung puno tayo ng sobrang pag-aalala, hindi po maganda sa ating mental health at emotional health. No, hindi maganda. No, parating iniisip yung babayarin o bayarin, nakakawala ng joy pag parati mong iniisip yan. Parating na, hindi mawawala yan hanggang mamatay ka. No? Hindi mamamatay yung babayaran mo. No? Hindi mo pa nga natanggap sweldo mo, kinaltas na yung tax mo eh. No? Bayad na, tas ang dami ka pang babayaran. Alam niyo po, sa tagal na natin dito at sa dami nating kilala, ang mga tao talaga, pag kulang ang pananampalataya, parating kulang kahit marami na. Totoo yan. Sabi ng isa, kung kumita lang ako ng 30,000, masaya na ako. Kumita na siya ng 30,000. Parang kulang. Sunod, panalangin niya, 50,000, Lord. Walang masama manalangin, ha? Walang masama manalangin. Pero pagkaabot ng 50,000, kulang pala ang 50,000. Huh? Yung sabi niya, pagsisikapan ko pa, umabot na ng 75,000. Sa probinsya, malaking pera na yan. Tiganaga kang may 75,000. Naabot niya na rin yung 75,000. Parang kulang pa rin. Hindi ako nagbibiro, sa dami ko pong kilala, at nakausap, may ganyan talaga po pagdating sa lapi. Ngayon, totoo naman na kailangan kumita. Kaya pinapanalangin natin yan. Ang sinasabi lang natin, sa lahat ng pagkakataon, tayo'y dapat ay maayos ang ating pag-iisip at puso. Kung marami man o konti, pareho po ang paglingkod sa ating Panginoon. Pareho yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Wala dapat nagbabago dyan. Amen? Opo. Opo. Iba sa atin dito, naranasan ng sumadsad ng husto. Ano? Hindi nga walang pera, negative pa. Iba yung walang pera, iba yung negative. Yung negative, may utang ka pa o nababayaran. Iba sa atin naranasan na yun, ngunit nagtiwala tayo sa Panginoon. Hindi natin tinakbuhan ang ating obligasyon. No? Hinarap pa rin natin,
dahan-dahan binayaran.

0: Kapangyarihan, ngunit sa awa ng Panginoon ay naging maayos ang pag-iisip at yung kaluluwa. Ibig sabihin yung kaluluwa. At yan ang panalangin ni Juan, naging maayos ka at malusog kagaya ng iyong kaluluwa. No? Yan magandang panalangin to sa sarili natin at sa bawat isa. No? Kaya minsan pag may ibang tao may problema, sabi ko, isulat mo lang. Kuha ka ng notebook, sulat mo, ipag-pray mo. Pero pagkatapos mong pag-pray, magtrabaho ka lang. Asikasuhin mo yung problema, asikasuhin mo yung ibang bagay, pero pwede ka naman mag-asikaso ng hindi masyadong naguguluhan ng pag-iisip. No? God is good. Dati nasa Ortigas ako. Medyo malaki ako noon. Mas malaki pa dito. 250 pounds. Parang may naramdaman akong masakit sa dibdib. Tapos yung kaliwang kamay ko parang nanguriente. Sabi ng iba, heart attack yan. Punta ka na sa ospital. Punta ako sa ospital. Yung pala, false alarm. Pero sa panahon na yon, ay, Lord, patawarin mo ako kung malakas ako kumain. Sa kawalan ng disiplina minsan. Pero masasabi ko po sa inyo, walang kabalisaan ang sarili ko at ang pamilya. No? Yan po ang pinanalangin ko, bigyan ako ng matatag na asawa na hindi kagad magwawala o nawawala sa isip pag may mabigat na problema. So, mapayapa siya. No? Mapayapa din ako kung kukunin na ako ni Lord. Hindi pa naman, andito pa ako. At hindi maintindihan ng doktor ano nangyari sa akin. False alarm nga. No? Praise God. No? So, nasaan na napunta yung kalahati ko? Joke ko yun sa asawa ko. Actually, yung kapatid ko yung napanganay. Nawala na. Kasi pag may nakakita sa amin sa bahay, may picture, sinong matabang yun? Niloloko ko lang, kapatid ko yan. Nawawala na eh. Hindi, joke lang po. No? Ang panalangin, maging maayos ang iyong kalusugan, kagaya ng iyong kaluluwa. So anong prinsipyo dito? Ang kalusugan, hindi lamang pangangatawan, kundi pangloob din. Ang Kristiyano, dapat pinapanalangin yan. No? So, verse 3, galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagpatutuo sa iyong katapatan sa katotohanan tulad ng iyong pamumuhay ayon sa katotohanan. May bumisita. May bumisita at nakabalik na sa church ni Juan, ni John. At sila'y nagpapatutuo, "Uy, galing kami kay ganito." Talagang namumuhay sila ayon sa katotohanan. No? So maganda po yung mga kwento na narinig. Verse 4, "Wala nang hihigit pa sa kagalakan kong ito na mabalitaang ang mga anak ko ay namumuhay sa katotohanan." Yan po ang kagalakan ng isa pong nagli-lead. Kung ikay nagdi-disciple sa iba, nagli-lead ka ng small group o pastor, elder, deacon, yung mga namumuno at nakikita nilang maayos ang pamumuhay natin, nagbibigay ng kagalakan sa atin yan. No? Kahit yung totoong anak ng isang magulang na namumuhay sa katotohanan ay nagbibigay ng kagalakan. Ngunit yung kabaliktaran ay nagdudulot ng kalungkutan. No? Pag hindi lumalakad sa katotohanan ang mga anak o ang mga miyembro, nakakalungkot. Pero ito naman po, sumulat si Juan dahil siya ay nagagalak sa kanyang nabalitaan. So may kasiyahan si Juan, may kagalakan siya. At ito pong ginawa ni Gayo, nakipag-fellowship siya sa mga bisita na nagtuturo ng tama, tinanggap niya, ay natutuwa si Juan kasi, alam, tandaan nyo, yung isang turo ni John, love one another. Yeah? At isang pag-express nito ay yung pag-fellowship. At ito yung pagtanggap ng mga naglalakbay. Oo. So, punta tayo sunod. Pagtulong sa manggagawa. Lahat po tayo na naghahayag ng salita ng Diyos ay kamanggagawa. Malinaw po ba yon? Hindi lang po yan mga pastor. Lahat tayo na naghahayag sa ibang tao ng salita ng Diyos at yung tinatawag nagdi-disciple, ibig sabihin may tinututukan tayo. Parati natin iniimbita, parati natin tayo nakikipag-Bible study para matuto sila ng salita ng Diyos. Yan ay gawain. Gawain ang tawag dyan, work of God. Gawain ng Diyos. At lahat po tayo nakasama doon ay gawa, manggagawa sa Panginoon. Ngunit meron din mga talagang, kumbaga, mas ginagawa, ginugugulan nila ng panahon yan. Kasi yan ang gusto na nilang gawin para sa buhay nila. No? Yan ay, ngayon tawag doon full-time. Pero ayoko tawagin full-time ministry parate. Sapagkat pwedeng meron kang profesyon katulad ni Pablo, siya ay kumikita ayon sa paggawa ng mga tent, mga tolda. Mahalaga yung mga tolda noon kasi yung biyahero noon, wala naman development, no, na pwedeng hotel. Bihira. Kaya ang ginagamit ng mga naglalakbay, kasama yung mga tolda, hinihila ng mga hayop. Tapos titigil muna sa isang lugar, itatayo yung tolda, doon sila matutulog. No, mga tent. Kahit si Pablo ay kumita pag kahit tumatanggap siya ng suporta, minsan walang suporta, ayun ang ginagawa niya para masustentuhan niya ang sarili niya at ibang mga kasama niya. Punta tayo sa verse 5, minamahal, tapat ang anumang ginagawa mo para sa iyong mga kapatid, maging sa mga dayuhan o dayo, yun nga, bisita, mga bumisita galing sa ibang church pero pareho ng tinuturo. No? Tandaan natin, hindi lahat pwede tanggapin. No? Lalo na ngayon, ang daming church, yung pagtuturo ay hindi maingat yung pag-explain ng salita ng Diyos. So tayo medyo hinay-hinay kung sinong kausap natin. Pero yung alam natin na maayos ay kailangan tanggapin. Verse 6, nagpatutuo sa iglesia ang mga kapatid tungkol sa iyong pag-ibig. Makabubuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay na siya namang kalugod-lugod sa Diyos. Yun, kalugod-lugod sa Diyos yan. No? Ngayon, itong lalo na yung naglalakbay kasi po mahirap maglakbay noon. No? Ay ngayon po ay isang bus, isang tulog nandito ka na. Kahit malubak pa isang tulog pa rin 'yan. Noon, wala pong ganyang kalaking bus, walang mga makina naglalakad o sumasakay sa kamelyo o sa kabayo. Ay ilang tulog 'yan bago makarating. No? So yung paglalakbay noon, hindi ganun kadali. Grabe yung paglalakad. Okay? Kaya yung itsura lang niyan, puro buhangin yan. Ano? Puro buhangin yan, natutuyo na ang kanilang mga balat. Kaya meron sila dapat langis, no? Para oil. Para hindi magbitak-bitak ang balat nila. Kaya, at gutom pa yan. Kasi minsan nauubusan ng pagkain sa paglalakbay. Inuunti-unti lang nila para hindi maubusan kaagad. At pag naglalakbay ka, ay maraming, kumbagang, pwede maging sakuna. No? At masasamang elemento. Hold upin ka ng pagkain mo, pwede mangyari yun. So itong pagtanggap sa mga naglalakbay ay isang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya, mabuting tinulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. At ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga, ituloy mo yan, maganda yan. Natutuwa ang ating Panginoon dyan. Ngayon, ineksplika ni Juan itong mga manlalakbay na ito. Punta tayo sa verse 7 and 8. So, sinabi niya bakit kailangan tanggapin. Sapagkat sila ay nagsimula ng maglakbay alang-alang kay Kristo. So, sa gawain ng Panginoon, yung paglalakbay nila. Ginawa nila ito nang hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga di mananampalataya. No? Hindi sila nagsusulisit kay Mayor. Okay? Yung iba kasi, may alam akong mga manggagaway, walang ginawa kundi magsulisit. You know, kapagod din. Kaya yung isang, tayo po, iniiwasan natin magsulisit sa government official. Bakit? Gusto ko pag nagpakita ako, makinig sila. No? Amen ba? Ito hindi humingi ng tulong sa di mananampalataya para maglakbay. So, sino dapat tumulong? Yung mananampalataya. Tama. Yung mananampalataya. No? So, kaya nga nararapat nating tulungan ang mga taong tulad nila upang tayo'y maging kamanggagawa para sa katotohanan. Oh. Una, kailangan tulungan kasi hindi sila humingi ng tulong basta-basta kahit kanino. Sunod, pag tinulungan mo, naging kamanggagawa ka nila. Kumbaga, naging kapartit tayo sa kanilang ministeryo. Itong prinsipyo na to, tanggap po ito sa mga manlalakbay na mga kamanggagawa, pero ito'y tanggap din sa mga kasama natin sa church. Lalo na yung nagsusumikap sa salita ng Diyos. At maganda po ay tanggapin natin sila. Tanggapin natin ang bawat isa sa tahanan natin. Kung tingin mong ang tahanan mo ay hindi kami kasya dito, ay pwede naman sa McDonald's o sa Jollibee na lang. Pero ibig sabihin, handa kang mag-imbita, handa kang gumastos ng konting pangkape para makapag-bless ka din ng ibang kamanggagawa. Ah, ministry ba yan? Opo. Ministry ang hospitality. Ministry yung magiging generous, lalong-lalo na pag alam mong tumutulong sa gawain ng Panginoon ng isang tao. No? Huwag ka lang tumulong sa hindi marunong magturo ng salita ng Diyos o mali-mali. Diba? No? Diba? Ingat nga eh. Pero yung tama naman ay tanggapin natin ang bawat isa. Dati po, siguro more than 20 years ago, hindi naman, 15, minsan na iinbitahan ako dito sa Naga mag-preach sa church na to. Naging pastor po ako dito 2015, January. Pero bago noon, naimbitahan po ako mag-aral dito. At maya-maya, may mahilig mga mag-imbita. Tuwing darating ako, tingin na siguro masarap akong pakainin, ano? Kasi malaking tao ako, ano? Tapos biglang nagsabi yung isa, kami naman. Nagulat ako, parang ako'y naman pwedeng imbitahan. But ano, paano ka mag-isip? Diba? Kala niya ako'y nagpapakain sa iba. Ako yung pinapakain. No? Gumastos na nga papunta dito, ako pa magpapakain. Yung pag-iisip, no? Bumisita na nga sa atin, may inimbitahan tayong mangaral, tapos siya pa mag-blow out sa atin. Hindi. Kaya pag may bumibisita dito, tayo ko, teritoryo ko to, sagot ko ang lunch mo, minsan bubunot din. Ano mo naman ang Pinoy, no? Dahil nahihiya tayong bayaran ng iba. Pero minsan nalangin ka na rin na sana siya magbayad, pero kailangan pakita mong bubunot ka din, eh, no? Kasi kulang ka. Naku, sana siya nang sumagot nito. Pero bubunot ka rin. So dapat pag sila ay bisita natin, kahit mukhang mas mayaman sa atin, Sasagutin natin kasi nagbiyahe sila, hindi lang naman yung perang ginastos eh. Yung nagbigay ng oras, naglaan ng oras, tayo naghintay lang tayo eh. Naghintay lang tayo. No? So, yung iba, mahilig kasi yung iba sa libre, yung pag-iisip minsan ng, ano yung isip mahirap, lahat gusto ibigay sa kanya. Hindi naintindihan ng isang prinsipyo ng pagpapala ng Diyos ay magbigay ka din sa iba. Hindi lahat. Porsyento nun, ibigay mo kay Lord, pero meron ka din handa na ipang for generosity. At anong ginagawa niyan? Nagbubukas ng kalooban. Hindi mo binibili. Hindi yan bribery. No, hindi yan SOP. Malinaw? Yan ay kagandahang loob lamang. Bakit? Pag may kagandahan loob ka kasing tinanim, ay baka sa awa ng Diyos, umani ka rin ng maraming kagandahang loob. Ganun mag-isip, dapat tayo. Kasi yun ang paraan ng Panginoon. Kayong pagbibigay ng, kung may alam ka, tinutulong natin sa church, tinutulong natin sa ibang tao. No, ganun po nangyari. Kaya yung iba may, yung iba nagkakaroon ng maayos na connection. Dahil matulungin lang. Yung iba, wala naman pera, matulungin. No, naalala ko, meron akong tatay ng kakilala ko, pumunta dito. Hilig niyang mag-ikot. Sabi ko, i-drive kita. Gusto niya magbayad. Sabi ko, hindi naman ako Uber driver, hindi ako Grab, no? Kaibigan ko yung anak mo, kaya kung pupunta ka dito, tawagan mo ko. Oh, tapos pinapasyal ko. Pero ang hirap makipagtalo sa pagbayad ng pagkain. Kasi parating nauuna. No? Nandoon na. Kausap na yung waiter. Tinatakot siguro yung waiter. Pag binigay mo sa kanya, lagot ka sa akin. No? Tinatakot siguro yung waiter. Para siya talaga nag-ano. Tapos, nagpapahanap ng lupa. Sabi ko, hanap kita. No? Hanap kita ng, hanap tayong mababa. Hindi na ako mangungumisyon sa'yo. Ay, hindi. Dapat. Ay, hindi. Kasi tatay ka ng kaibigan ko eh. Bakit kita kukumisyonan? Alam mo, hanggang ngayon magkaibigan pa kami. You know? Siguro, yung ginastos ko sa gasolina, lampas-lampas na yung mga kaloob na pagpapakain sa akin. Tuwing nakikita kami, sagot niya eh. Sinusundo pa ako sa airport minsan. Sabi mo, pag walang susundo sa'yo, ako susundo. Eh, mas mahirap dun sa mundo, di ba? Sa Manila. Dito, ang dali lang sumundo. No? Doon, mas mahirap sumundo. Sa ilang biyahe pa. Ibig sabihin lang po, minsan yung kagandahang loob, yun ang gusto ni Lord kasi nagbabawian tayo ng kagandahang loob. Diba? Mas maganda yon. Imbis na nagsasamaan ng loob. No? Imbis na taniman ng hinanakit. Huwag na. Nakakasira ng pag-iisip niya. Imbis na masaya ka, nagre-replay yung paulit-ulit. Kaya, dapat natutulog ka na ng mahimbing, nang gigigil ka pa. So, anong pinanggigilan mo? Sinasakal mo yung asawa mo tuloy. Sabi niya, anong ginawa ko? Basta! magtulungan, lalo na yung mga, at hindi parating pakabig. Kahit konti lang. Hindi naman malaki. No? Hindi bawat galaw kailangan kumita ka. Tumulong ka din sa iba na walang pakabig. Kasi ang binibigyan mo, sino talaga? Ang ating Panginoon. At pag tayo nagbibigay sa ating Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, ay alam natin na si Lord din ang babawi ng maganda. At kadalasan, mas maganda ang bawi ng Panginoon. No? No, halimbawa, nagka-bonus ka. Siyempre, huwag mo kalimutan ang church. Amen? Mahal kaya itong sound system natin? Mahal to. No? Sabi ng ibang deacon, kailangan ibili ka na uli namin ng handsfree. Mas gusto mo ba yung ganon? Sabi ko, oo, kasi madaling uminom ng tubig, madaling gumalaw-galaw. No, ito minsan, naiipit pa eh. Gusto ko pumunta dito na napipigilan ako. Eh, hindi po mahal, hindi po pala mura itong mga gusto natin. Kaya nga po, quality ang gusto natin. May umupa nga nito po mga arkitekto. Sabi, ang ganda naman ng sounds nyo. No? Wala pitong LED. Ngayon, gusto ko sabihin, pag makita mo, meron na kaming LED. Ito ibigay po ng dalawang pamilya. No? Hindi ko hiningi sa kanila. Sinabi ko lang sa miyembro, itong panalangin natin, may LED. No? Dahil may kakayanan sila. Sabi nila, sagot namin yan. Hulaan nyo magkano to. One. Okay? 1,000. One. Pangkotse yan. No? Parang kotse yan. Diba? Oh, tingnan mo, lumapit ka dito. Subukan nyo lumapit. Kitang-kita mo. Punta ka sa iba. Wala kang makita ganito kalapit. Wala. Kasi hiwa-hiwala yung mga, anong tawag doon? Yung pixel. No? Kikita mo lang pag malayo. So yung binigay nila sa atin ay napakaganda. God is good. Oo. Meron naman iba, matulungin lang talaga sa church. Pag nakitang may batang nagtapo ng balat ng candy, hindi na hinihintay. Sinong tigalinis dito? Hindi na, pinupulot na yan. Oo, tumulong ka na. Sa maliliit na gawa o sa malaking gawa, dapat magtulungan. So, pagsasabuhay, magalak tayo kapag nakikita natin ang ibang mananampalataya na lumalakad sa katotohanan. Lalo na kung sila'y palabati at tumutulong sa mga kapwa manggagawa, katulad ni Gayo. Kasi si Juan natuwa kay Gayo. No? Ipanalangin natin na maging maayos ang lahat sa kanila. Gaya ng pag-unlad ng kanilang kaluluwa. No? Ay, ako po'y madaling imbitahan maliban pag Christmas. Bakit po? I-explain ko lang po. Yung kilala ko po ng mga kasing edad ko, iba pastor, na ang daming pinupuntang Christmas party, may mga sakit na. Nasustroke yung iba sa Christmas season. Kaya buong taon, madali akong imbitahan. Pag Christmas, mahirap po. Kaya pasensya po, no? Ang pinupuntahan ko yung may mga problema na kailangan kausapin ako. Pero kung masaya naman kayo, di ka naman mamamatay, o hindi ka pa namatayan, o ano, okay na tayo. Saka na lang pag namatayan ka na, o patay ka na. Hindi, joke lang po. Kasi iniingatan ko din ang sarili ko. No? Alam mo naman, bawat Christmas party may matamis. Di ba? Paano kung yung mga miyembro pa mismo yung gumawa? Pastor, tikman mo to, gawa ko to. Ayan ang mga hindi pwedeng tanggihan. Ano? Kailangan titikman mo. Kung sa isang araw, ilan ang Christmas party ko, lahat tinikman ko, eh yung dalawang lolo ko may diabetes, patay na. No? Ano mangyari pag dalawang lolo mo may diabetes, mag-iingat yung apo, baka, kung sabi nga ng doktor, baka manahin mo. O, kaya wala, kahit wala akong diabetes, walang bawal sa akin po. Iniisip ko lang, para humaba yung bawalan sa akin, paunti-unti lang. No? Amen ba? Kaya pasensya na po. No? Okay, kung may gusto kayong bigay sa akin, pwede huwag minatamis. Amen? Mas gusto ko pa yung may taba. Kasi wala akong high blood o ano, problema ko low blood. No? So wala akong problema sa taba. Okay? Kaya pag binigyan mo ako may taba, ayos tayo. Yung matamis, naisip ko parating yung dalawa kong lolo, yung tatay ko din na sobrang ingat. Sorry, ba't tayo napunta doon? Kasi pag-iimbita, ayun. Na kayo na mahilig makisali sa lahat ng Christmas party, mag-ingat din kayo. Hilig yung sumali. Tapos yung iba, nasi-stress masyado. Kailangan daw lahat may regalo. Hindi. No? Migay ka na lang ng 20 pesos sa ampaw para hindi ka na mag-isip ng babalutin pa, ng ano. Pagaanin mo buhay mo. No? O, huwag na tayong masanay magbigay ng mamahaling bagay sa bawat isa. Pero mas magbigay tayo, saan tayo nagbibigay ng malaki? Ito, tip ko lang, no? Sabi ni Santiago, yung mga balo at yung walang mga magulang. Ha? Amen? Kasi kulang ang Pasko ng mga yan. Sa anong maganda, may bigay ka. No? Nako, baka sila ipumunta sa langit ng mas mabilis din. Kasi lahat tayo nagbibigay na ng matamis. Kahit pirahin mo, pwede rin na Merry Christmas na medyo may kahalagahan. Yung iba, kahit papano, okay naman sila. No? Pangalawa, purihin natin ang mga kapatid na bukas palad sa pagtanggap at pagtulong sa kapwa lingkod ng Panginoon. Kapag may narinig tayong magandang ulat tungkol sa kanila, matuto tayong magalak at ipagdiwang ang kabutihan ginagawa nila. So, purihin ang Panginoon. Ngayon po, may pinapabisita na tayo dito. Si Brother Nick, yung ating pastor, ay siya'y natanggap na ng CBAP, no? Pasado na po yung ating outreach, GCF San Pablo. Official na under Conservative Baptist Philippines. So, pupunta tayo doon, tinatanggap niya ako sa kanyang bahay mismo. No? Hindi na ako nag-hotel doon. Doon ako sa guest room niya. Feeling ko, kwarto ko na. Kasi tuwing nandun kami, papaalam kami, pwede bang makitulog? Parati akong, kahit hindi ako yung mangangaral, makikidaan lang. No, kasi minsan, pag biyahing Manila, ayoko pumasok ng Manila kasi alam ko matraffic pa. So tulog na lang muna ako dito. Ganun din yung pagdating nila, tinanggap po natin sila at para maka-fellowship po natin. No? So huwag kang maghintay na ikaw ay katukin sa pintuan. No, pwede ka naman mag-imbita. Kung hindi sa tahanan mo, kahit sa labas, para lang magkaroon ng fellowship. No? Magandang ministry yan, no? Pag mahilig ka magpakain, magandang ministry yan. Nakangatlo, magandang ipaliwanag kung bakit dapat tumulong ang mga mananampalataya sa mga lingkod ni Kristo. Una, may mga naglilingkod sa Panginoon kahit konti lang ang suporta nila. Pangalawa, ang mga tumutulong sa kanila ay nagiging kabahagi rin sa kanilang gawain para kay Kristo. Kumbaga, hindi lang naman dito, pero pati din sa ibang mga sulat, katulad ni Mateo, pag pinagpapala mo yung lingkod ng Panginoon, maging kay Lucas, binanggit ni Lucas to, ay pagpapalain ka din ng ating Diyos. No? Tandaan mo ha, yung tinatanggap mo, yung sabi ng salita na tanggapin mo. Kasi hindi lahat tinatanggap sa bahay. Sabi sa 2 John, yung mga maling turo, hindi pwedeng tanggapin. Sabi ni Pablo, yung naghahati ng simbahan ay hindi rin tatanggapin. No? So tandaan natin, hindi lahat dapat fini-fellowship natin. Pinipili din po natin yan. No? Praise God, tamang-tama ay Christmas. Imbitahan niyo po, mag-imbitahan kayo. Ako lang, huwag niyo na ako ilagay sa listahan. Pero buong taon pwede ako, iniiwasan ko lang ang Christmas. Ano? Amen? Okay. Paano kung minsan nagpakita ako? Para tumahimik ka, minsan magpapakita ako. Makulit yung iba eh, may kakulitan. Alam nga naman sabihin kung maging salbahi ako. No, susunod gagawa nga ako ng life-size picture na lang, no? Padadala ko na lang. Isipin mo nandiyan din ako. Joke lang, hindi ko gagawin 'yon. Ang ano lang po ay we have to welcome each other. Pero sa church, i-expand natin yung application din. Yung pagtulong sa mga gawain sa church, pwede ka tumulong kung maganda ang ngiti mo, no? At hindi mo nakakalimutan mag-ayos tuwing Linggo, pwede kang usher. Ayan. No? Pagpasok mo, may nakangiti, may magbibigay sa'yo ng bulletin, at sa ibang mga ba, tumutulong sa loob ng service, pag meron may birthday, pwede kang kasali dyan. Kung gusto mong sumali sa mga tumutugtog at humaharap dito, kailangan maayos ang buhay mo. Opo. Kasi basta may question mark, nasa harapan ka eh. No, pag may nangyari, pinapaupo namin kayo. No? No, wag muna. Huwag kayong magre-reklamo. Kikwento pa sa iba. Tinatanggal nila yung ministry ko. Gusto mo ba sabihin ko sa lahat ng tao bakit? Baka mapahiya ka kung sabihin ko, tumahimik ka na lang. May mga ganun pa kasi. Ano? No, hindi pwede. Hindi porke magaling ka kumanta o tumugtog, kakanta o tutugtog ka. Pag hindi mo pa nabasa ang Biblia, hindi pwede. No, minimum New Testament. Pero dapat tapusin mo Old and New. Yan ang standard. Isa lang yan sa standard. Kailangan nasa small group ka. Kasi accountability. No? Kailangan may accountability ka, nagsishare ka ng ano nangyayari sa'yo, napagpipray ka, tapos pinagpipray mo din yung iba. May fellowship ka. Pero welcome, kahit sino, kung masunod mo yung mga pamantayan. No? Tapos may practice. No? Dati may dalawang magaling kumanta at tumugtog sa church namin dati. E nanganghanap ng trabaho. E yun talaga yung alam nilang gawin. So pinakilala ko sa aking kakilalang may-ari ng mga bar, restaurant. Tumugtog sila. Pero sabi nila, grabe ang practice. No? No? 6 hours nagpa-practice. Dapat pulidong-pulido. Sabi niya, parang feeling ko sa church, hindi talaga tayo disiplinado. Kasi ito, 6 oras. Paulit-ulit. Nung nakapakinggan ko naman, ay ang galing nga naman. Ano yung paulit-ulit nila? 70s. Nung panahon na yon. Yung panahon na yon, 90s yon, saka 2000 na i-connect ko. Bakit 70s? Tingnan ko, wala bang mas bago dyan? Bakit 70s? Ang sagot sa akin nung boss. 70s ang mataas mag-tip. Yung bago, walang pang-tip yan. Mga binata at dalaga, walang pang-tip yan. Wala pang trabaho yung mga yan. Kaya pag kinanta na ang mga Beatles, yung mga ABBA, tuwang-tuwa yung mga ano. Ay, kung matindi. So, matindi po. Ayan po, ang panalangin din po natin na makapag-serve dito. Pero ang pinakamagandang service ay sumali ka sa growth group at magmahalan kayo. Yun ang pinaka-basic. No? Love each other as brothers and sisters in Christ. So, isa pong tula uli. Katotohanan at pagtulong. Lumakad sa katotohanan, ibukas ang tahanan. Sa lumalakad sa katotohanan, dapat natin tulungan. Mga misyonaryo at biyahero, basta doktrina ay di malabo. Pakainin at patulugin, ipanalangin ng mataimtim. Magalak, pag nakatulong sa mga lingkod ng Panginoon. Magalak, pag may tumutulong sa may dala ng ngalan ng Panginoon. Maging kasali o kasapi, di ito patungkol sa salapi. Ito ay pagluwalhati, tandaan mo, para sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu.
1: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dwaywi.febc.ph o sa aming Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa special trip edition ng UV Express, the ultimate vibes express dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ako ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka sa biyahe natin today. Kung saan ka man ang galing at kung saan ka man papunta, salamat sa pagpili mong makisakay dito sa ating UV Express. Ibang biyahe kapag special trip edition ka Express Mate. Hindi ito basta regular na sakay. Ito yung mga biyahe na medyo mas mabagal ang takbo natin. Mas malalim ang hinga at mas may espasyo para makinig. Sa musika, sa sarili at sa mga bagay na madalas nating nilalampasan lang. Maybe galing ka sa isang linggong sobrang busy. Maybe pagod ang katawan mo. O magulo ang isip mo. Or maybe okay ka lang naman. Gusto mo lang ng magandang tugtog habang nagpapahinga. Ano man ang dala mo ngayon, welcome ka dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang maging handa. Ngayong special trip edition, sasamahan natin ang biyaheng ito ng mga awiting nagbibigay kapahingahan, nagbibigay lakas, at nagbibigay paalala. Mga kantang pwedeng pakinggan ng tahimik o sabayan habang nag-iisip. Minsan kasi ka-Express Mate, hindi natin kailangan ng sagot agad. Minsan sapat na ang paglalaan ng oras para makaramdam at makinig. Kung may gusto kang marinig na kanta o may message kang gusto mong iparating, bukas ang linya natin sa ating contact number 0998-843-0573. Kasama ka sa biyaheng ito ka-Express Mate. So, relax ka lang. Let go of the rush. Let the music do its work. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

peace that he loves.

0: for the cross. We thank you for the cross, Jesus. We just worship you tonight. Thank you, Lord, for your grace, your mercy, and your goodness in our lives, Lord. We just reach up to heaven tonight and just honor you. We bless your name. There's no one like you. Sins so that we could live in freedom and grace and mercy and relationship with you, Jesus. There is no one like you truly in all the earth.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Kay Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay alas 6:30 na ang gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. April 3 na tayo ngayon. Ay, May 3 pala. April. So ako muli po si Pastor Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springer.
0: Magandang gabi po sa lahat nanonood. Kayong muli ay nanonood o nakikinig sa FEBC Bicol. Ito po ang 104.3 The Way FM. So ayan. So, ang ating mga gababagi ngayon ay aking partner, Sister Joey po. Sige.
1: Sige, ang maibabahagi natin ngayon, sabi dito, be angry but do not sin. Matatagpuan niya sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi dito, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Sabi nga, kayo'y mga galit. Pwedeng magalit. At huwag kayong magkasala. Huwag lububog ang araw sa inyong galit. Bakit? Bakit sinasabing huwag kalubugan ng araw yung ating galit? May paalala at warning dito sa verse 27. Anong sabi dito? Neither give place to the devil. Huwag daw natin bigyan ng daan yung diablo. Kung tutulugan natin yung galit na ating nararamdaman sa ating puso, mananatili na yon. Mahihirapan na tayo. May epekto yan sa ating buhay araw-araw. Ano nga ba ang anger? What is anger? Anger is a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. It is a basic, natural human emotion that everyone experiences from time to time. It usually arises when you feel threatened, frustrated, treated unfairly, or when your boundaries are crossed. Yan ang mga ang ibig sabihin ng anger, at yan ay natural emotion na nararanasan ng bawat tao. Pag tayo ay nakakaranas ng mga bagay o sitwasyon na hindi natin gusto, lumalampas do sa ating mga boundaries na o kaya nagbibigay sa atin ng frustration, nararamdaman natin yan, yung galit. May mga bagay tayong hindi gustong marinig o mga ginagawa, nag-a-arise yung galit sa ating puso. May epekto yan sa ating kalusugan.
0: Yes.
1: It causing your heartbeat or heart rate to increase. Tumataas yung ating tibok ng puso kasi yung galit mo nga, yung emotion. Blood pressure din. Tumataas yung blood pressure. Maging ang muscle natin nagkakaroon ng na titense up siya kasi hindi siya relax. Kasi nga yung galit na nararamdaman mo. Sabi sa Psalms 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Sabi nga, maglikat ka ng pagkagalit. Kumbaga, pigilan mo at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iyay maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Paghinayaan natin yung galit na ating nararamdaman, mas lalo kang makakagawa ng mga bagay na ikasasama mo. Diba? Maraming warning dito sa salita ng Lord na pwede natin kapulutan. Isa dito yung mga kwento about sa anger. Dito sa Biblia, marami ka maririnig o matatagpuan na nagsimula sa simpleng galit. Katulad dito kay Cain and Abel. Yung matatagpuan sa Genesis 4, Cain's anger and jealousy over his rejected offering led him to commit the first murder. Yung hindi pakiramdam niya, hindi tinanggap yung kanyang nireject yung kanyang offering, nakaramdam siya ng matinding jealousy at galit. At ito ay dumating sa matinding problema, napatay niya yung kanyang kapatid. Kasi hinayaan niya yung galit niya doon sa kanyang naramdaman. Maging si Esau, in Genesis 27, Esau plans to kill his brother Jacob out of anger for stealing his blessing. Kasi nga, nilinlang ni Jacob yung kanyang father si Isaac at nakuha niya yung blessing na dapat kay Esau yung kasi siya yung panganay. Nagkaroon siya ng matinding galit at humaba, di ba? Mahabang panahon yung galit na naramdaman ni Esau kay Jacob. At si Jacob ay tumakas doon sa, dahil alam niya yung galit ng kanyang kapatid. Maging si Jonah, si propeta niya si Jonah in chapter 4, Jonah is angry that God showed mercy to Nineveh rather than destroying them. Nagalit din. Kanino nagalit si Jonah? Kay Lord. Kasi binigyan ng Lord ng
0: second chance.
1: Mercy, yeah. Ng kahabagan yung Nineveh na dapat, sinasabi niya, dapat sila mamatay na. Dapat sila gunawin na. Pero anong ginawa ng Lord, inutusan pa rin siya na in-extend yung mercy ng Lord sa kanila. At hindi naman nagkamali ang Diyos doon sa chance na ibinigay doon sa mga taga Nineveh. Even Peter, yung impulsive, in John 18, Peter cut off the ear of the high priest servant showing reckless anger. Nung huhulihin na si Jesus, itong si Peter, kinuha agad niya yung tabak nung servant ng priest at tinaga niya. At natanggal yun. Yung, di ba, yung tenga at ibinalik ulit ni Jesus. Yun yung, yung naramdaman ni Peter, mabilis na pagkagalit, hindi napigilan. Even Jesus, nakaranas ng anger. In John 2 and Mark 11, Jesus drives out money changer displaying righteous anger against exploitation in the temple. Yun yung righteous anger. Kasi yung templo ay bahay-sambahan yun. Kung saan pasamba sila doon sa Panginoon, ay ginawa ng kalakalan ng mga money changer and mga maliliit na nangangalakal.
0: Mga nagtitinda. Mm-hmm.
1: Kaya ang anger, pag hinayaan natin sa ating puso, na ating nararamdaman, agad-agad natin dapat ma-relax yung ating puso niya, yung ating isipan. Kasi dadalhin tayo niya sa matinding problema. In Proverbs 29:22, an angry man is terrified and furious man abounded in transgression. Sabi nga, ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Yan yung may mga tao magagalitin na talaga. At meron ding tao na nagiging kausa ng pagkagalit. yung ano sabi sa Bicol, yung parasol-sol. Parasol-sol. Nagkakausa siya ng kaguluhan, yes, para magalit yung ibang tao sa kanila. Ano pa, in Proverbs 22, verse 24-25, sabi dito, make no friendship with an angry man, and with a furious man, thou shall not go. Huwag daw tayong makipagkaibigan sa mga taong magagalitin kasi nakakahawa yun. At sa mainiting tao, ay huwag kang sasama. Grabe yung paalala ni Lord dito. Kasi nakakahawa yung ganung attitude. And verse 25, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. Baka matuto ka nga ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayan, ang anuman bagay na nahahawa tayo ng mga nakakasama natin, maging ganun din tayo. At ang nakakatakot dito, yung magiging kausa ka ng pagkasira ng buhay ng ibang tao. In Ephesians 4:31-32, sabi dito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgave you. Sabi nga, yung mga kapaitan natin, yung mga galit, pagkakaalitan, yung mga panlilibak o mga kadaldalan, sabi nga, mga alis, nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ayun, at magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ayan, kailangan nating iwasan yung mga bagay na yan. Kung may mga bitterness tayo, galit na nararamdaman, madali tayong hangaharang nga rin natin na madali tayong magpatawad sa ating kapwa. Kasi may danger doon sa galit na mararamdaman natin. Kung tutulugan natin yan, mananatili sa puso natin, mas dadalhin tayo niyan sa pinakamasama at pinakamasakit na sitwasyon ng buhay. Yan,
0: yan, napakaganda ng mensahe. Ano? So, ayan, mahirap talaga po yun na yung hindi ka kaagad magpapatawad. Minsan may proseso. Yung kay Jacob tsaka kay Esau, mayroong proseso yun. Mm-hmm. Pagbalik niya, okay na. Pero may fear. Kaya tama po so, yun.
1: Matagal.
0: Matagal. Kaya minsan, although daming warning ng Bible, pero doon tayo laging hindi, minsan hindi man kaya sa magtulugan, ano? Mm. Kaya lang, yung relax, mas better na manahimik para hindi siya mag lalong lumala. So, ganun lang naman tayo bilang mga Kristiyano, kasi bilang tao, hindi naman tayo exempted. Sabi nga, pwede namang magalit.
1: Lalo na Pastor Raji, sa panahon ngayon, magagalitin na ang tao.
0: Mainit ang ulo.
1: Madali na mag-irit ang ulo.
0: So, yun po na tayo, pwede man magalit. Sabi naman ni Lord, wag lang magkakasala. Kaya yung galit, dapat mapapawi. Hindi mo siya patatagalin. Malalaman mo naman yun eh. Na, ay parang nanganganak na yung galit ko. Mm-hmm. Kaya sabi nga dyan, wag nga mandadama eh. Mm-hmm. Di ba? So, kaya yan, mga paalala sa atin sa mga panahon na ito. So, magagawa lang natin po yan. Ang patuloy na, sabi nga, dumikit lang kay Lord at mag-trust at magtiwala. Okay? Magandang gandang gabi. Sige po.

0: Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Bilang mga tao na tinawag mo, minsan sa aming buhay, naroon yung galit. Panginoon, tulungan mo kami. Di naman namin, minsan talagang nangyayari. Dahil nga po tao kami, yung nadadala ng emotion or ng mga nangyayari. But Lord, thank you for your grace on us na laging binabalot mo kami ng dakilang pag-ibig mo. Kaya naman, Panginoon, samahan mo kami at lagi mo kaming pangungunahan na yung pag-ibig ang mag-alab, hindi po yung galit. Tulad mo, O Diyos. Kaya tulungan mo kami, ang lahat ng nakakapakinig, ang lahat ng nanonood sa oras na ito, hayag at lantad sa iyo ang laman ng mga puso namin na minsan may mga galit kaming natitira sa puso. Lord, tulungan mo kami na matuto kaming magpatawad dahil ang galit na ito nagdadala sa amin sa pagkakasala. Kaya, although sinasabi mong huwag palulubugan, kaya naman po, salamat po sa mga biyaya na ito. Pagpalain mo, O Diyos, sa ang mga lahat ng naaabot ng aming istasyon na ito, ang lahat na nag-aabang at lagnat at nakikinig. Patuloy mo po sila saan man sila naroroon. Ama, dalangin ko ang patuloy na pag-ingat, ang patuloy, Panginoon, na kalakasan, kalusugan, patuloy mong ipagkaloob. And even Lord, salamat sa istasyon na ito, na magiging instrumento ito, Father God, upang marami pang tao ang maabot sa pamamagitan ng social media, maabot na iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ito ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Yung mga late na nanonood, magandang blessed day sa inyong lahat. At yung mga aming mga listeners sa radyo, magandang gabi po sa inyong lahat. At yung aming mga nag-aabang din na lagi, marami pong salamat dyan sa Piyuduran, magandang gabi. Dyan po sa Kumadkad, Sorsogon, ayan, sa Rapu-Rapu. Nandito din sa Legazpi 2nd District, magandang gabi. At ang ating mga kapatid dyan sa Kamilig, yung ating mga solid listener dyan, ingat-ingat po. Lagi po tayong magumamit ng mask.
1: Sister Mayet.
0: Si Sister Yet. Ingat kayo dyan, Sister Yet. Malapit ka dyan. Kaya, even, as yung sila Pastora Fernan, lumipat na po sila. Going to Kamsor na sila. Kasi nasa malapit sila. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Sister Joey, sige.
1: Sister Lani de Vera, palagi yung nag-aabang. Kay Nori, kay Ate Tess Dumasi.
0: Yan. Magandang gabi. Ang ating kapatid na si Sister G, maganda gabi sa iyo. Maraming pong salamat sa panunood. Yan.
1: Yung ating sa Batangas, yung ating taga-subaybay.
0: Yung mga taga-Batangas dyan, Laguna, naabot sila dyan. Magandang gabi sa inyo. Masbate. Yan. Maganda gabi dyan. Even dyan sa Pulanggi, magandang gabi yung ating mga nabigyan ng radio ng The Way. Gandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pulanggi.
1: Sa Linggo.
0: So, babalik kami dyan sa Linggo. Kaya, salamat po muli sa lahat at ang aming nakasama sa gabing ito, si Kuya John or Don Alfonso. Yan. Sige, God bless po sa inyong lahat.
1: God bless.
0: Happy weekends.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Nehemiah 1. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, "Those who survived the exile and are back in the province are in great

0: Philippines ay isinagawa sa mga evacuee children. Pinangunahan ni Albay Provincial Health Office and Health Sanitation at Nutrition Sessions sa isinagawang Disaster Preparedness Activity para sa mga bata sa mga evacuation shelters sa Barangay Buang, Tabaco City, Kamakailan. Nakatuon ang session sa tamang kalinisan, pag-iwas sa mga sakit at sa pagkakaroon ng tamang nutrisyon para mabawasan ang panganib sa pagkakasakit ng mga kabataan sa mga evacuation center. Namahagi din ng pagkain at hygiene kits sa mga participant para mabigyang pansin ang kanilang agarang pangangailangan sa panahon ng paglipat dahil sa kalamidad. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ang aabot sa 60 mga bata na may edad 6 hanggang 12 taong gulang na pansamantalang nasa temporary shelters. Ang inisyatiba ay bahagi ng Disaster Risk Reduction for Children in Emergencies Activity. Ang nasabing pagsisikap ay sumusuporta sa layunin ng provincial government na palakasin ang disaster resilience ng mga batang evacuee.
1: Baretang Bicolandia.

0: Sa iba pang dagdag na balitang lokal, mahigit 2.1 million na livelihood assistance inilaan ng Dole Bicol sa 50 benepesyaryo sa Masbate. Kabuang 2,144,204 na livelihood assistance ang ibinigay ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa 50 magulang ng child laborers sa Katayngan, Masbate bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, gasolina at mga pangunahing bilihin. Ayon sa Dole Bicol, isinagawa ang distribution sa pamamagitan ng Masbate Provincial Office, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Katayngan sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o Kabuhayang Programa. Ang mga benepisyo ay nabigyan ng mga kagamitan para sa kabuhayan gaya ng pangingisda, carpenteria, baking at iba pang maliliit na negosyo. Ayon kay Dole Bicol Regional Director Imelda F. Gatinaw, layunin ng programa na tugunan ang ugat ng child labor na madalas ay nagsisimula sa kahirapan at lumalaking gastusin ng pamilya. Anya, kapag mabigat na ang araw-araw na bayarin, doon na napipilitan umasa ang ilang pamilya sa kita ng mga anak. Dagdag pa niya, target ng programa na mailipat ang pagdepende sa kita mula sa mga bata patungo sa mga magulang sa pamamagitan ng sariling kabuhayan. Tiniyak naman ang mga lokal na opisyal na patuloy ang monitoring sa mga benepisyaryo para masiguradong magtutuloy-tuloy ang kanilang kabuhayan at maiwasan ang pagbabalik sa child labor.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang dagdag na balita, halos 4 na milyong tupad support i-turn over ng Dole Bicol para sa CBSUA Agri-Voltaic Project. Naglaan ang Department of Labor and Employment o Dole Bicol ng 3,915,000 pesos bilang sahod para sa 100 benepisyaryo sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad. Katuwang ang Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA upang tugunan ang epekto ng tumataas na gastos sa enerhiya sa mga rural workers. Sa ilalim ang mga benepisyaryo sa 60 araw na emergency employment na habang sumasailalim naman sa technical training na nakaangkla sa Agri-Voltaic Farming Project ng CBSUA, isang inisyatibong pinagsama-sama ang agrikultura at solar energy. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, sasanayin ang mga kalahok sa Solar PV NC2, Carpentry NC2, Welding NC2 at Masonry NC2 sa ilalim ng Learn While You Earn approach.

0: upang mapalakas ang kanilang kakayahanga makahanap ng pangmatagalang trabaho. Ayon kay Dole Bicol Regional Director Imelda F. Gatinaw, layunin ng programa na hindi lamang magbigay ng pansamantalang kita, kundi ihanda ang mga benepisyaryo sa mas pangmatagalang oportunidad sa sektor ng green jobs.
1: Mayon Updates.
0: Para naman sa ating Mayon Updates, nananatiling na sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon na nagpapakita pa din ng intense unrest. Tuloy-tuloy na lava na pagdaloy sa hanggang 3.8 kilometers sa Basugali at nagkaroon ng minor Strombolian activity kasama na ang panandali ang lava fountaining kasabay ng pyroclastic density currents or PDCs at madalas na rockfalls. Pinagbabawal pa din ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone or PDZ dahil sa panganib na magkaroon ng explosive eruptions, lava collapse, and pyroclastic density currents. Pinag-iingat din ang bawat isa sa posibilidad ng ashfall. Manatiling nakaantabay sa official updates mula sa FIVOX.
1: Baretang Panahon.
0: Para naman sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, Mayo 4, 2026, mula sa ipinalabas na forecast ng Weather Bureau ng Pag-asa, ang Bicol Region ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang manakanakang pag-uulan at pagkulog at pagkidlat. Ang agwat ng temperatura ay mula sa 33 degrees Celsius, samantalang bababa ito ng 24 degrees Celsius sa gabi na may kasamang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ang rehiyong Bicol ng localized thunderstorms lalo na sa hapon.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Ang ating salita po ng pag-asa ay mula sa Salmo 33 verse 18. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Mayo 4, taong 2026. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga balitang nasyonal sa FEBC Network News. Maraming salamat at isang magandang umaga.

sumayin niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang cheesy na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Nakaukulang ahensya ng pamahalaan na mabilisang iabot ang tulong sa mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, partikular na sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa palasyo, puspusan na ang operasyon upang pangalagaan ang kalusugan ng publiko, syakin ang kaligtasan ng lahat at mapanatiling bukas ang mga pangunahing serbisyo at kalsada. Direktang inutusan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways highways na agad nalinisin ang mga abo sa mga pangunahing lansangan. Binigyang diin ni Public Works Secretary Vince Dizon na kritikal ang pagtatanggal ng mga abo dahil tumitigas ito kapag napabayaan at maaring magdulot ng panganib sa mga biyahero at emergency responders. Kaagapay rin ang Bureau of Fire Protection sa mga clearing operations at pag-i-spray ng mga tubig sa mga apektadong lugar. Sa aspekto ng kalusugan, na bahagi naman ang Department of Health ng N95 masks at nagpakalat ng mga mobile clinic para sa mga may sakit sa paghinga bukod sa pagtatayo ng mga water station. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang sapat na supply ng pagkain kung saan mahigit 300,000 na food packs ang nakahanda sa Bicol Region para sa mga nasa evacuation centers. Patuloy ang monitoring ng Office of Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon, lalo na Social Welfare and Development, ang sapat na sukaling magkaroon ng malakas na ulan. Sa gitna ng Alert Level 3 at patuloy na pag-agos ng lava at volcanic earthquakes, hinimok ng Malacañang ang mga mamamayan na manatiling mapagmatyag, manatili sa loob ng bahay hanggat maaari at laging sumunod sa mga babala ng kanilang lokal na pamahalaan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Naglabas ng advisory ang Department of Health upang himukin ang publiko na sumunod sa mga protective measures laban sa ash fall habang patuloy ang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ang abo mula sa bulkan ay nagtataglay ng maliliit na particles na maaaring magdulot ng seryosong iritasyon sa ilong, lalamunan at mga baga, kaya't kritikal ang paglilimita sa exposure. Pangunahing mungkahi ng DOH ang paggamit ng tamang proteksyon gaya ng N95 mask o kaya basang tela upang masala ang mga mapanganib na usok at debris. Pinapaalalahanan din ang mga residente na panatilihing selyado ang kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pagsasara ng mga pinto at bintana. Maaari ring gumamit ng basang tela upang takpan ang mga siwang sa bahay para hindi makapasok ang mga abo. Bukod sa proteksyon sa katawan, binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pag-iwas sa permanent danger zone dahil sa mas mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga naturang lugar. Pinapayuhan din ng lahat na uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang discomfort o iritasyon sa lalamunan at bibig na dala ng tuyong hangin at abo. Nanawagan ang ahensya sa mga mamamayan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng hirap sa paghinga. Nananatiling bukas ang emergency hotlines kabilang ang 911 para sa mabilis na pagtugon sa anumang pangangailangang pangkalusugan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay pa ring balita, naglabas ng Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ayon sa inilabas na NOTAM B1875-26, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa hanggang 11,000 feet sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ipinaliwanag ng CAAP ng hakbang ay bunsod ng panganib na dala ng volcanic ash at airborne particles na maring makasira sa makina at navigation system ng mga eroplano. Pinapayuhan ang mga airline operators at ang mga piloto na makipag-ugnayan sa air traffic services at manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat bago bumaybay sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang pagbili ng palay sa halagang hanggang 30 pesos kada kilo upang mapigilan ang pagbaba ng presyo nito sa ilang lalawigan. Plano rin ng ahensya na limitahan ang pag-angkat ng bigas mula Hunyo hanggang Agosto para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Target ng pamahalaan na mapanatili sa 22 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa susunod na anihan ngayong taon.
4: Bagong araw, balitang Kalakalan.
3: Nagkasundo naman ang Saudi Arabia, Russia at ang lima pang bansa sa OPEC Plus na itaas ang kanilang produksyon ng langis ng 188,000 na bariles kada araw sa buwan ng Hunyo. Layo ng hakbang na patatagin ang pandaigdigang supply sa gitna ng epekto ng digmaan sa gitnang silangan at ang blockade sa Strait of Hormuz. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang grupo sa ginawang pagkalas ng United Arab Emirates sa alyansa noong nakaraang linggo. Ayon sa mga eksperto, pilit na ipinapakita ng OPEC Plus na kontrolado pa rin nila ang merkado sa kabila ng tensyon sa loob ng samahan.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Para sa palitan ng piso, kontra dolyar at iba pang foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng US dollar at piso ay 65 pesos and 51 centavos, Canadian dollar 44.95, 48.02 naman kada Singapore dollar, at ang Saudi Riyal ay 16 pesos and 40 centavos kada piso.
4: Bagong araw, ulas, panahon.
5: Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 24.2 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:32 ng umaga at lulubog dakong 6:14 ng gabi.
3: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, International Criminal Court nag-utos ng submissions para sa detention review ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Senado, sisimulan ang pagtalakay sa anti-political dynasty at LEDAC bills sa pagbabalik sesyon ngayong araw.
3: At sa palakasan, DLSU at UST nanguna sa UAAP Season 88 3x3 Basketball.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naglabas ng kautusan ng International Criminal Court at Trial Chamber 3 sa lahat ng panig na may kaugnayan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsumite ng kanilang obserbasyon tungkol sa patuloy nilang detensyon hanggang sa Mayo 8. Bahagi ito ng mandatory review na isinasagawa tuwing 120 araw upang matukoy kung dapat bang manatili sa piitan o pansamantalang palayain ang akusado habang nakabimbin ang paglilitis. Nakatakdang magsagawa ng status conference ang korte sa Mayo 27 para talakayin ang mga kasong crimes against humanity na nag-ugat sa war on drugs. Matatandaang Abril 23, kinumpirma ng ICC ang mga sakdal laban sa dating Pangulo, kabilang ang reklamong murder sa Davao City noong siya ay alkalde pa at ang mga serye ng pagpaslang sa bansa noong panahon ng kanyang panunungkulan sa ilalim ng war on drugs. Sa kasalukuyan, nananatiling nakapiit si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands matapos siyang maaresto noong Marso 2025. Habang sinusuri ng korte ang kanyang kalagayan, humiling naman ang kampo ng dating Pangulo na payagang iapela ang naging desisyon ng pre-trial chamber sa pagpapatibay ng mga naturang sakdal.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Magbabalik sesyon ang Senado ngayong araw kung saan na prioridad na talakayin ang iba't ibang mahalagang panukalang batas, kabilang na ang Anti-Political Dynasty Law. Layo ng nasabing batas kasama ang Party List Reform Act na ayusin ang sistema ng pamumulitika at representasyon sa bansa. Bukod dito, tututukan din ang pagsusulong ng transparency sa pamamagitan ng Right to Information Act at ang pagbuo ng Independent People's Commission na kapwa hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang pagpasa. Sa aspeto ng ekonomiya at infrastruktura, nakasalang din ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, Rice Tariffication Law at ang paglikha ng Department of Water Resources. Pag-uusapan din ang pagpapalakas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps para sa kapakanan ng mga pamilyang nangangailangan. Samantala, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado na aksyonan ng may kaukulang bilis ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kapag formal na itong naipadala sa kanila. Inaasahang pagtitibayin na ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para sa impeachment ngayong araw na hudyat ng posibleng pagbubukas ng paglilitis sa mataas na kapulungan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court na magpiyansa ng 10,000 piso ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Ito'y matapos itama ng korte ang naunang warrant na nagdeklara sa kanyang kaso bilang non-bailable. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inilabas ang bagong kautusan noong Mayo 2, kaya't inaasahang makalalabas ng piitan si Sonza ngayong araw o Mayo 4. Oras na maayos na ang kanyang piyansa. Naharap si Sonza sa mga reklamong unlawful use of means of publication at unlawful utterances na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. At ang kaso ay nag-ugat sa umunay pagpapakalat niya ng maling impormasyong medikal patungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaresto si Sonza ng mga operatiba ng NBI sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Abril 30. Nakatakda ang arraignment sa dating TV host mamayang alas 8:30 ng umaga kasabay ng formal na paghahain ng kanyang piyansa sa korte.
4: Bagong araw, balitang bayan.
5: Magsisimula ngayong araw, Mayo 4, ang total gun ban sa buong lalawigan ng Cebu bilang bahagi ng seguridad para sa ASEAN Leaders Summit. Suspendido ang lahat ng permit sa pagdadala ng baril sa mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue at Cebu hanggang sa Mayo 11. Nagpakalat na rin na mahigit 7,000 tropa ng pulis at sundalo upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga dadalong leader ng iba't ibang bansa.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Magsisimula na rin ngayong araw ang pagtitinda ng 20 pesos na bigas sa Dagupan City. Prioridad sa programa ang mga senior citizen, mga persons with a disability, solo parents at mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Inatasan ng mga benepisyaryo na magpakita ng valid ID para makabili ng murang bigas sa ilalim ng proyekto na layong pag-aanin ang gastusin ng mga residente.
4: Bagong araw, balitang bayan.
5: Iniimbestigahan ang isang dialysis center matapos matagpuan ang mga medical waste nito na nagkalat sa highway ng New Bataan, Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaharap sa kaukulang kaso ang pasilidad na mapatutunayang lumabag sa tamang pagtatapon ng basura. Nagbabala rin ito sa panganib na posibleng maidulot sa kalusugan ng publiko.
4: Araw, balita sa palakasan.
3: Patuloy ang dominasyon ng De La Salle University matapos makuha ang ika-apat na sunod na titulo sa men's division ng UAAP Season 88 sa pangunguna ng MVP na si Luis Pablo na humakot ng 13 points. Tinalo ng Green Archers ang Ateneo 21-18. Samantala, umarangkada naman ang UST Growling Tigers sa Women's Division. Tinalo ng Espanya-based Quad ang FEU 21-11 kung saan tinanghal na MVP si Kent Pastrana sa pagtatapos ng kanyang collegiate career.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Naghari naman ang San Beda University sa Men's at Women's Division ng NCAA Season 101 Beach Volleyball sa Laguna. Tinalo ng Lady Red Spikers ang Benilde para makuha ang kanilang ikatlong titulo, habang gumawa naman ng kasaysayan ng Red Spikers matapos masungkit ang kauna-unahang corona sa Men's Division. Nakamit din ng Emilio Aguinaldo College at Letran ang bronze sa pagtatapos ng kompetisyon.
3: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte Carpio nakatakdang iangat sa plenaryo ngayong araw.
5: Palasyo pinagtibay ang 14-day overseas trip ni Vice President Sara Duterte Carpio.
3: At sa ibang bansa, tatlo nasawi sa cruise ship dahil sa hantavirus ayon sa World Health Organization.
4: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Nagpapatuloy ang ating balitaan, inaasahang pagtitibayin ngayong araw ng House Committee on Justice ang committee report na nagtatakda ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay nito, aaprobahan din ang articles of impeachment na agad na itra-transmit sa plenaryo para sa formal na konsiderasyon ng buong kamara. Ayon kay Committee Chairperson Gervil Luistro, natapos na ng panel ang tungkulin nitong suriin ang mga ebidensya mula sa dalawang reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Matatandaan na lumabas ang desisyon na ito sa botong 53-0 sa gitna ng hindi pagdating ni Duterte Carpio sa apat na pagdinig para ipagtanggol ang kanyang panig. Binigyang diin ni Congresswoman Luistro na ang hakbang ay hindi tungkol sa politika kundi sa pagpapatupad ng saligang batas at pananagot sa publiko. Samantala, nagpahayag naman ang pangamba si Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang 6.7 billion pesos na flagged transactions ng Anti-Money Laundering Council na iniugnay kay Duterte Carpio ay tip of the iceberg lamang. Ayon sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, 3.7 billion pesos sa nasabing halaga ay direktang iniugnay sa Vice Presidente. At kapag nakuha umano ang suporta ng hindi bababa sa isa't katlo o one-third na mga miyembro ng Kamara, ay dadalhin ang kaso sa Senado na tatayo naman bilang isang impeachment court.
4: Bagong Araw, pangunahing balita.
5: Kinumpirma ng Malacanang nitong weekend ang pag-aproba sa nireschedule na biyahe ni Vice President Sara Duterte Carpio sa limang bansa mula Mayo 2 hanggang 15. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, inilabas ang travel authority noong Abril 28 para sa pagbisita ng Vice Presidente sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersya ang nasabing biyahe matapos bumatiko si Duterte Carpio dahil sa last minute umanong paglalabas ng kanyang travel clearance sa nauna niyang nirequest. Dahil dito ay pinagpaliban niya ang original na schedule at hinimok ang palasyo na bilisan ang pagproseso sa susunod na pagkakataon upang magkaroon ng sapat na oras sa paghahanda. Bilang tugon, itinanggi ng Malacanang ang paratang ng delay. Paliwanag ni Castro, naging tradisyon na ang pagbibigay ng travel authority sa Vice Presidente isang araw bago ang kanyang biyahe at wala pa umanong record na tinanggihan siya sa kanyang mga personal na bakasyon. Binigyang diin naman ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na ang biyaheng ito ay no cost to the government o hindi babayaran ng pamahalaan habang ang pangalawang pangulo ay nasa leave of absence.
4: Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga aircraft at barko matapos mamataan ang 4 na research vessels ng China na illegal na nagsasagawa ng maritime scientific research sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil wala silang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga binabantayan ay ang Advanced Survey Vessel na Shang Yang Hong 33 malapit sa Rizal, Palawan at ang barkong Xi'an 1 na Jia Zheng na namataan naman sa kanluran at hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kasama rin sa listahan ng Shu Haiyun ang kauna-unahang drone mothership sa mundo na namataan naman sa karagatang sakop ng Pangasinan. Binigang diin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na hindi pahihintulutan ang anumang unauthorized research sa karagatan ng bansa. Nanindigan ang PCG na itataboy ang mga nasabing sasakyang pandagat ng China para protektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong mga katubigan.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Tatlong pasahero ng isang cruise ship mula Argentina ang nasawi habang naglalayag sa Atlantic Ocean dahil sa hinihinalang hantavirus. Ayon sa World Health Organization, isa na ang kumpirmadong positibo sa virus na karaniwang nakukuha mula sa dumi o ihi ng mga daga. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang WHO sa mga otoridad para sa medical evacuation ng iba pang may sintomas habang nakadaong ang barko sa Cape Verde.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inaprubahan ng Israel ang bilyong-bilyong dolyar na kasunduan para bumili ng mga F-35 at F-15IA fighter jets mula Estados Unidos. Layo nitong palakasin ang puwersa ng kanilang militar sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon. Kasabay nito, inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang plano ng Israel na gumawa ng sarili nilang mga kagamitang pandigma upang mabawasan ang pagdepende sa ibang bansa.
4: Bagong diwa.
3: Mula po ito sa unang kabanata ng Santiago, talatang 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
4: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, a 4 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shekina Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio.

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie makes sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos maray na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Bagong tunog.
1: Yeah, syempre, bagong sayaw.
0: Bagong mukha. Diyos maray na aga, buenos dias sa Bicolandia.
1: At kumusta po ang sindong pagmata?
0: Oo, kami maray-maray ang sakuyang mata.
1: Pero di pa nakaka-adjust ang sakuyang...
0: Di pa. Actually, ako nagmata ako. Lasing ko pa.
1: Yung gani, di nag-adjust sa kuyang lawas. Pero alarm clock ko. Pika-adjust ko na.
0: Naghihintay daw siya ng dance.
1: Sino?
0: Si Mami. Iyon na to.
1: Iyon na.
0: Kaya lang, ano, nahuri.
1: Medyo nahuri lang sa pag-open.
0: Sa aga. Ayan, maraming salamat po sa mga kanina pang umaga ay naka-tune in na sa atin. At congratulations kay Mami Mel sa kanyang maaga. Hindi ba na siya maagang, sa kanyang maagang pagising?
1: Maagang pagbabalita.
0: Ayan, congratulations. Gising na ako kanina nang nagbabalita si Mel.
1: Diri-diretso pa to.
0: Iyo. Congratulations. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na inidadawang ani may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman na maski nga ni may pigagian kita ang krisis, ha? Gumibo po kita kimaray sa satuyang kapwa.
0: Inatabi ang oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at...
1: Inspirasyon.
0: Duha na siya na.
1: Pigalat ko siya.
0: Pigalat ka?
1: Una ko, idagdag ka.
0: Saga na?
1: Duha na. Duha na siya na pala.
0: Duha na siya na pala. Ayun, tigasa na siya na kita. Ang kunyari pagkakaway kabayan ng tatabi sa ating lalasangin si Don Alfonso. Kaya po ang iyong mga kalakakan kunyari pagkaaga, kaalmusalan, ang hindi nagbabago at nag-iisa El Solamente, Rico Jalet.
1: Dama naman pong uni kami ni El Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating sayawan, kami po bukas ay talagang pinapangako namin. Bubuuhin na namin yung saya. Medyo nahuli lang kaya. Ito po ang ating verse for the day. Sabi sa Philippians 4:8, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things."
1: Sabi sa Tagalog, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang.
0: Alam mo, mga kapatid, sa gitna ng mga pinagdadaanan natin sa ngayon, no, ang daming kabigatan, pero paalala sa atin ho ng Biblia sa pamagitan ni Apostol Pablo, pag-isipan pa rin natin kung ano ang mga noble, kung ano ang mga totoo,
1: Mga marangal.
0: Yung matuwid. Tama, matuwid. At yun pa rin tayo tatayo.
1: Kasi dyan naman talagang, sabi nga, nilalang tayo para gumawa ng mabuti
0: sa kapwa. O sana po sa kabila ng ating mga pinagdadaanan na kabigatan sa buhay, huwag tayong mapipikon, huwag natin pagbibigyan, huwag tayong maging alipin ng sitwasyon. Mas piliin nating manindigan para sa katotohanan, para sa tama, para sa godly, lalo na ikaw ay isang mananampalataya. Sige mga kapatid, samahan niyo muna kami sa pagsimula ng araw na ito sa pamagitan ng isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Napakasaya ng umaga na pinagkatiwala mo sa amin. At nawa po Panginoon, ang umagang ito ay magsilbi kaming gabay. Kami ay manindigan sa tama. Sa kabila ng aming mga pinagdadaan ng hamon sa buhay ay bilang mga lingkod at mga anak mo ay manatili kaming maninindigan sa katotohanan, sa tama, godly, praiseworthy at lahat ng mga bagay na naayon sa iyong kalooban. Hindi kami magpadala sa sitwasyon kundi manindigan kami dahil kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang Diyos at kami mga Kristiyano na dapat maging ilaw sa sanlibutan ito. Aming salamat po at gabayan niyo po ang aming programa. Maginan po ang buong maghapon. Nawa mapapurihan namin ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan, dagos-dagos kita mga tugang. Yo!
1: Hey!
0: Sige, pagbigyan natin ang hinahanap nila. Handa ka na ba?
1: Handa na! Hey! Woo!
0: Woo! Woo! Woo! Woo! Woo! Oh, magsayawan muna tayo.
1: Sige.

0: bukas na yan. Wow, kakaiba daw sabi niya. mamaya da, bantayan mo ang aming ang chorus. Doon lang kami masayaw. Ito na!
1: Ito na! Yay! Woo!
0: Bukas na tayo kami.
1: Nag-hero-hero sa nabagang abagat ang duwa.
0: Sutulak na yun.
1: Hindi pa ilingan tulak.
0: Dahil baga nag-hero.
1: Marurunot dyan sa tuyang alaga.
0: Maraming na kitabi sa mga yaonan sa radyo na nakinig sa atin. Maraming na kitabi. Pakishare po ng ating link para mag-iribanan kita kung yan na paghaga.
1: Alas 7 hanggang alas 8 imidya po kita.
0: Oo, medyo
1: ayan, sa tuyang islat, sa tuyang programa.
0: Pambira yan. Mamaya tabi, sa Samuyang Damdaming Bayan. Di pa inota na, no? Ito ang araw ni. Samuya sa Damdaming Bayan. Ipainota na ang hapot.
1: Mm-hmm.
0: Ayo?
1: Oo.
0: Ang hapot, ini kasi, kailangan nilang mag-participate.
1: Magsimbag.
0: Magsimbag. Opo. Taigo ay ining katapat na
1: load.
0: Load. Napakatinding load na to. Mga sarong bulan mong gagamitin.
1: Pagdai mo ginamit. Pagdai mo ni-register.
0: Igwa kami ning load na ipamamigay na 50 pesos.
1: Sa
0: pinakamagayon
1: na simbag.
0: Ang Samuyang Hapot, tandaan po ninyo, ang Samuyang Hapot, ano sa palagay nyo? Tama ba?
1: Na
0: maghagad pa ki additional or bagong budget para sa Kilikaw Bridge ang daraga. Kasi naghagad 56 million na bagong budget para matapos.
1: Or
0: habulin muna
1: so unang
0: budget na nawara.
1: Medyo magingayon
0: niya. So anong simbag ninyo? Magsimbag po ka mamaya sa Satuyang Damdaming Bayan.
1: Kaya ang may pinakamagayon na simbag tabi,
0: igwa ka muning
1: 50 pesos load.
0: Sarong simana mo tabi, gagamitin niya. Basta dahil ka lang magprotect. Ayan, basahin po natin ang mga yao na sa Facebook Live. Nakasama na natin ngayon, Sister Grace Cayetano. Good morning! Salamat sa aming sa iyong pagkatabay.
1: Mamsi, sabi niya, asa na yung sayaw?
0: Ito
1: waiting to dance with you.
0: Yeah!
1: Excited.
0: Ayan. Iyon na ito.
1: Maray pa, Mamsi, turuan mo kami.
0: Turuan mo kami. Taguro.
1: Kung si Sayman po ang tatawa tabi kang...
0: Turuan mo kami. Step.
1: Dance that na yan.
0: Taguro.
1: Medyo, garo, makatrudris din pagkalingan sa mga.
0: Kailangan ng calibration.
1: Pero kay puhan kay hilot-hilot baga mo lang.
0: Hilot-hilot. Sino kaya ang mga dancer na nagdadangog sa tuloy?
1: Baka si
0: Mami.
1: Pwede. Pwedeng si scientist ba niko? Tatawin eh.
0: Iyo.
1: Good morning, Tabi Semo.
0: Oo. Good morning, Jose Vivar Federio. Good morning, Tabi. Kapatid.
1: And sabi ni Ate Grace, good morning po Pastor Rico and Pastor Ronnie. Okay na ang intro music, hawak ko ang faith. Abangan po namin ang sayaw nyo bukas.
0: Ayan, bukas. Basta sis Gina, ikaw mag-dancer. Tabangan, turuan nyo kami.
1: Si Ate Grace,
0: ayan.
1: Sabi ni Ate Grace, from the two dancing king.
0: Matindi.
1: Bako na bagay ni Pugi ha. Dancing king.
0: Dancing king.
1: Dancing king na.
0: Good morning, Maria Pamilya Bungong. Good morning, Tabi. Sir Sir Pam, good morning.
1: And Pastor Armando Periam, morning po mga pastor.
0: Sabi ni SM, ito sa SM talaga. Yun. Napawaw. Wow, kakaiba.
1: Di mga kalaon ni SM.
0: Hindi akalaon ni SM. Yan yung sumba nyo?
1: Iyo. Sumbay ni na nasa tukawan.
0: Hindi ang tawag digdi.
1: Exercise.
0: Ang tawag digdi. Sumbasog. Sumbasog. Tanday pa nakakairo. Sa aga, alam mo naman eh, first day,
1: siyempre,
0: pagbigyan nyo naman kami.
1: Pag mga sarong simana na yan na napapractice. Yo,
0: nahilot na yan. Yo.
1: Mahiling mo na kayo ng uriod.
0: Mahiling mo na kayo. Titindugan mo na yan. Ganyan kasi, dahil pa kami kumpiyansa.
1: Bako wara pa, kulang pa. Kulang pa sa mo yan, self-esteem.
0: Dahil pa ang kumpiyansa kami.
1: Sister Gina de la Rosa, para sa akin. Mamaya, babasa ko.
0: Babasa ko tayo. Baka ikaw na may 50 pesos.
1: Babasa ko tayo mamaya, Sister Gina.
0: Sister Remelyn Duliete, good morning. Salamat sa iyong panonood. Dapat pag nanonood, sabay comment.
1: Opo, para dahil na nindo malingawan.
0: Sabay comment, sabay share. Ayun.
1: Ay, dapat pala. Ang dapat pala, may kunwan, may sharing man.
0: Oh, dapat.
1: Dapat sumanggagana, may screenshot na may
0: share. Oo.
1: Pwede, ade. Dapat
0: happy,
1: na.
0: Sige. Happy birthday tabi sa may mga birthdays ngunyanal daw. Sa may mga kumpleaños ngunyanal daw. Feliz kumpleaños. Una na si Pastora Maris Holiona.
1: Uy, Pastora!
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. Uy, grabe ang provision kayo ni sir.
0: Iyo baga.
1: Sa church ninda.
0: Grabe.
1: Nagpapagibo.
0: Iyo baga. Matindi.
1: May sadiri ng daga.
0: Iyo.
1: Nasa sentro na.
0: Iyo. Matindi ho.
1: May doktor na.
0: Mm-hmm.
1: Matindi.
0: Kaya congratulations sa inyo, tabi mag-asawa. Congratulations. Happy birthday kay Mama Rose Urolfo ng RTC5. Happy birthday, tabi. Ma'am Rose Urolfo. Mambong, happy birthday.
1: And belated happy birthday man kay Nanay Lumin. Nanay Lumin, belated happy birthday sa iyo.
0: Yan, mamaya, dagustakos na kita. At ingat-ingat ko kayo sa inyong mga biyahe ngunyan. May pasok, may trabaho.
1: Uy, kumusta po pala dyan sa mga third district, ano? So na natamaan kang abo.
0: Iyo?
1: Medyo nagbigla bagay itong abo na ito.
0: Mm-hmm.
1: So pagpupak mo mayon, very silent pati sumayon. Tapos biglaan.
0: Biglaan lang ito. Uy, kumusta tabi dyan?
1: Sa may parting Piyuduran, sa Ligao. Kumusta daw si Daddy Ro? Ay, sabagay, wala man duman si
0: Daddy. Wala, nasa labas yun eh.
1: Mm-hmm.
0: O, ngunyan, kumusta ka mo dyan sa may, dito sa may bandang, sa ano western part ng Kamalig. Tinamaan din sila yan. Dyan sa may, nakalimutan ko.
1: Sanuling.
0: Sister Rochelle. Nas, kumusta kayo dyan? Baka pwede makabalita sa inyo.
1: May mga competitor, may mga animals pati sir na nagkagaradaan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa sobrang nasunata ko natambo na, siguro nasuffocate ka.
0: Ay, grabe ito, no?
1: Mm-hmm.
0: Grabe itong kapal ng abu na bumagsak.
1: Mm-hmm.
0: Pasalamat nga ni Karun eh. Hindi naman pasalamat.
1: Hindi pasalamat.
0: Oh. Ano? Wala itong bigla nito eh.
1: Bigla nga.
0: Mm-mm.
1: Kung
0: nagkataon karo ni na ano na
1: napas
0: habagat. Arimati kami.
1: Pwede ade. Maski Ligaspi, pwede man.
0: Iyo.
1: Abot man ang Ligaspi.
0: Ligaspi ining estasyon ta.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kami diyan medyo malapit na bit.
1: Ayo.
0: So, hindi naman tayo nagpapasalamat dahil napunta sa kabila.
1: Mm.
0: Kundi siyempre pinapanalangin natin ang mga yaon dyan sa western part of Balbay na sana kayo ay patnubayan ng Diyos. Maging maingat tayo. Sundin natin ang gobyerno, ano?
1: Mm-hmm. Tsaka pati po yung mga pigpa-evacuate na ano?
0: Mm-hmm.
1: Yun na dahil pirming magpara balik duman sa 6 kilometer per month din.
0: O, dahil muna, delikado. Lalo-lalo na may mga sakit, ano, may hika, may allergic rhinitis.
1: Igo nga ni baga sir na pinahiling sarong lula, inabutan sa luwas.
0: Mm-hmm.
1: Panu-pano sa iyong lawas.
0: Iyo baga. Ito nga yung mga nakamotor baga. Talagang panu-pano si awa. Yan, balikan natin tabi mga tugang ang sa indong mga pagbati. Pero oro at yan, ano? Balikan natin yan. 7:79 in the morning. Nagugulat ako dyan na Monsa Rilota.
1: Uyungan, ano? Ha? 7:79
0: in the morning. Nagustuhan ko sa kita. Digdi sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Hindi tabi sa satuyang damdaming bayan ko niyan. Iguha kita kay Tuto Karon na ito ay hindi naman bago, ano? Ito ay isang balita. In fact, mayroon din kaming pinagkuna na source
1: Actually nga ni, sabi nga ni sir, nagiging tourist spot na yan dyan sa Daraga.
0: Ano, pinagba, okay, tourist spot yan dyan sa Daraga.
1: Pinaga-restorya na bagyan sa social media.
0: Baka ulaman kita. Saka ito, meron tayong

0: mga bakal, tapos iniwan na. Nakatiwangwang na hanggang sa ngayon, no? At di nga ni, kailan ba yung Karuni na nagbisita si...
1: kahapon.
0: Kahapon lang mismo, no?
1: Kahapon.
0: Bumisita si
1: DPW... kahapon ba
0: nung isang araw? Si DPW Secretary Vince, Secretary Vince Dizon, binisita niya ang tulay na ito. Ano? At ayon sa mga balita, no? Ayon sa mga balita, ito ay nilabas mismo ng DCGB. Ano pa itong isang balita na naglabas nito? Nilabas mismo ito sa
1: newsroom.
0: Newsroom. Oh. At nilabas mismo ito ni Congressman Caloy
1: Loria
0: at ni Mayor Victor Perete.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ano ang problema tadigdi? Ito ang haputangan ni kasubago pa karuni. Kasi ayon sa report ni Mayor Perete, dahil hindi nga para matapos itong tulay na ito, humihingi ang Second Engineering District at isinusulong
1: na maisama daw sa 2027 sa national budget, sir.
0: National budget. Isulong na naman, isinusulong na mapasama.
1: 56 million.
0: Para daw matapos. At ayo naman kay Congressman Caloy Loria,
1: mm-hmm,
0: sa kanya mas medyo mura.
1: Oo,
0: sinusulong niya.
1: Sabi dito, ipinahayag din ni Congressman Loria na may sinasagawang pakikipag-ugnayan na sa Department of Budget and Management upang payagan ang rebidding na 46 milyon ng pundo.
0: Oo, ito pala karon eh, ay dati itong proyekto ng SunWest.
1: Oo,
0: terminated ito sa SunWest. So, okay. Iyan po tabi mga tugang ang sa to yung didiskuturan mo niyan. Sa palagay ninyo, tama ba na bigyan ng panibagong budget na 56 million ang Kilikaw Binitayan Bridge para matapos?
1: Oo.
0: Oo. Dapat munang habulin kung sino ang mga
1: panagutin
0: at maghimas ng rehas kung hindi ibalik pa ang perang nagastos diyan.
1: Wala ba sir na jurisdiction ang gobyerno na itong mga kontraktor, ang mga kontraktor na ito. Habulon sinda, nagibuhon ito. Igabagang may
0: di ba may
1: na fund na na reserve fund ata na pwedeng habulon nganing kung sinda man day na ipadagos, pwede nindang ipagibo ito.
0: Iyo, diba? pwede nindang habulon niyan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, nasa ngipin niya ng batas.
1: Mm.
0: 'Di ba? Nasa ngipin niya ng batas ang mga nakakatriste nga ni Karuni dahil parang sumilensyo na ang paghahabol duman sa mga flood control project.
1: O baka sir may gwa naman na kaso. Kailan siyempre nga ni sa ongoing kang kag kaso baga. Baka sa medyo kahaluyan man kang proseso
0: ng kaso. Basta manahimik, alam mo naman tayo sa anang. Kasindo. Alam mo naman tayo, pag nanahimik na, delikado na yan eh.
1: Mm.
0: Ha? Nakakalimutan na yan ng taong bayan. Pag nakalimutan ng taong bayan, thank you, ganun na lang yon.
1: So kung ibig sabihin, sir, kung 56 million, ibig sabihin, 56 million pa ang 56 million ang nawara.
0: Sobra pa. Kasi ang 56 million na yan, Karon, eh.
1: Uh-huh.
0: Yan ay pangtapos na lang sa nasimulan.
1: Eh, see, kaya nga, ibig sabihin, sir, yan ang nakuha.
0: Oo.
1: Ta, kung yan ay para sa kabuuan buduman sa Sarong Project.
0: Mm.
1: So kung 56 million ang kulang, ibig sabihin, may 56 million na nawawara.
0: Or more. Okay. Dito aram, ano? So 56 million ang nawawala para dyan sa Kilikaw Bridge na yan. So ano mga tugang? Bago kami magbigay ng samuyang pananaw, ng samuyang damdamin, ano ang damdamin ninyo? Magbigay kayo ng inyong kurukurot opinion. Tama ba? Napaluwala na naman yan? Bigyan na naman ng gobyerno yan? Bibihin na, ibibi ng gobyerno at paluwala ng 56 million na budget?
1: Mm-hmm.
0: Or,
1: oo,
0: panagutin muna.
1: At habulin.
0: Habulin. Isuli ang 56 million.
1: Yun.
0: Di ba limo or atrasong konti? Basta
1: pwede man bagang, if raise mo na ngaya ang mga assets.
0: Assets kasi marami namang assets yun.
1: Siyempre.
0: Ano sa palagay ninyo mga tugang? Ayan, balikan na natin ang mga yaon, mga nagsimbang na dyan. Meron kayong ang pinakamagandang sagot. Meron kayong load

0: Ναι.
1: 50 pesos eso es.
2: Ότι ήταν ένα την μάθα κοντιά.
0: Sister Gina.
2: Αχώ.
0: Σαν πέντε Sister Gina.
2: Αχώ.
0: Πάρα σα ακίν. Di na dapat humingi ng bagong budget para sa kilikaw. Sa kilikaw braids na iling na ng tindog na sutulay, gagabaon, ano yan, mawaldas na naman kikwarta. Kung gagabaon ninda yan, natulay, gibuwa na lang ninda kitulay na kahoy, wara na dakol gastos.
2: Tulay na kahoy. So dahi pwede, sabi ni Gina.
0: Oo.
2: Dahi pwedeng maghagad na naman kibudget.
0: Another budget.
2: Another budget. Oo. Sabi ni si Jenna, pabati po sa aking kapatid, siya Fee Talia, at sa pamangkin ko po si Jason Talia, na nakikinig po sila now. Salamat po. Salamat at good morning sa mga nabanggit.
0: And Erwin Bungol, good morning po sa gabos na akin in Diyos. God bless us all.
2: Sabi ni Michael Gintana, good morning, morning po mga poging pastor. Sa aking palagay po, mga gwapong pastor, ay pwede sigurong humingi ng dagdag na pondo para sa tulay. Para matapos na at guminhawa na ang daloy ng daanan at habulin. At, ayun na ito, nawara ako.
0: At habulin pa rin.
2: At kasuhan ang mga nangurakot para magkaroon ng patas na pagtingin. Bagong oras na po pala kayo, tamang-tama po bago ako mamasada ng habal-habal. Palagi akong nakikinig sa inyong programa. Maganda po kasi ang balanse at balanse at pananaw. Dahil kasama ang spiritual na buhay at pananaw. God bless po sa inyo, Pastor Rico at Pastor Ronnie.
0: Mm-hmm.
2: Ayun, mas okay. Oh.
0: Sa kanya ay humingi ng budget para matapos. Na.
2: Pero habulin.
0: Yun, panagutin.
2: At ibalik. Pwede rin, ano? Pwede rin.
0: Aha, yan, inaantay namin ha, inyong pang mga sagot. Dalawa ng sumagot.
2: Oh, kaya ang sabi niya kasi, para sa taong bayan, para maginawaan naman ang taong bayan.
0: Para magamit na.
2: Para magamit na.
0: Aluyo na pala niya.
2: Oo. Paluwalan muna, bigyan ng budget ng gobyerno. Pero habulin yung dating gumawa. Okay. Pimoy Nuwis Penilla, good morning po Pimoy and Pastor Ronnie. Nood po kami sa YouTube at sa Smart TV ang pugi niyong dalawa.
0: Yay!
2: Siyempre, siyempre. Eh, primuhon ko yan.
0: Sabi ni Sister Gina, ginoo na makan niya na budget na yan. Darakula na, dakulo ng pwedeng gamitan na budget na yan.
2: Mm-hmm.
0: Kuya Tony, this probably does a good morning tabi sa imo.
2: Good morning.
0: Hoy, magtagasimbag tabi ka mo. Taigo tabi ining load, ha?
2: Sang unya na.
0: Pagwarang may nakakuha, sir.
2: Oo.
0: Idagdag ta
2: idagdag taga. Oo. Ngunya na pag ngunyan po man ang mga simana, kami muna ni Caro ni ang sponsor.
0: Oho.
2: Naghahanap kami ng sponsor. Manganahan kami.
0: Blessing man yan sa toya.
2: Iyo. Sa kunyan. Pero sa mga susunod, agad kita sponsor.
0: Pwede magagad.
2: Iyo, pwede.
0: Malay mo, may magtaong sanggatos.
2: Iyo, apatod na si SM, kung payag siya, na may mag-sponsor.
0: May mag-sponsor.
2: Sabi ni Pating Erwin, ang Flood Control Ghost Project, tinapos na ng election 2028 na ang pinundohan ng gobyerno sa ngayon. Ay, ganun ba? Ganun ba yun? Palagay ko nga. Ay, hintayin natin ang impeachment. Isusulong na ngayon. Araw na ito, ha?
0: Itong araw na ito?
2: Isang araw na ito, ilalagay na sa plenaryo.
0: Ng kamara. Tapos pagbubutuhan ng lahat ng...
2: So, malalaman natin sa araw na ito kung papasa sa Congress ang impeachment.
0: May mga nagsasabi baga, sir, garo partido sa partido.
2: Mm-hmm.
0: Ang luwas baga.
2: Iyo baga.
0: Garo bako by conscience.
2: Bako na.
0: By number.
2: By number yan.
0: Ay nako, garo halataon man.
2: Alam mo, ano naman ang asahan mo sa political court yan eh. Hindi naman yan talagang courting ano eh. Political yan eh. So, by number. Ang usapan dyan, numero. Bako dyan ang usapan eh. Ayoko na magsalita.
0: Sabi ni Sek,
2: Wow
0: me ganon.
2: Mm-hmm.
0: Next budget ulit nata ito. Nakuhain na supo, na nagpuon kaan. For now, sabi niya, dapat nang tapusin yan, tabi, para pugi naman Sick Dison po sa mga request, tabi. And made by Sick Dison of DPWH 2026 Palakpaka.
2: Ayun.
0: Iyon ang Simbag Musik.
2: Iyon ang Simbag Musik.
0: Ang gusto mo, Dagos.
2: Iyon, Dagusong Dao.
0: Banjitan.
2: Banjitan. Sister Linda Samson, good morning Pastor Rico and company. God bless you both. Pinagbipray ka namin, Sister Linda. Nanawa ay bigyan ka ni Lord ng kagalingan.
0: And prayer for healing grace po, Sister Linda.
2: Ayun.
0: Oy, tabi, ang apot ha, kung pwede pang, kung
2: hayag ba kayo?
0: Hayag ba ka mo na tawan giraray ki budget 56 million ang pigahagad ha? Or
2: habulin muna. Bago bigyan, habulin muna.
0: Yun.
2: Ipakulong at ibalik yung kwartang nawala. Kaya lang, alam mo naman sa Pilipinas, Karol. ang kaso umaabot ng taon.
0: 10 years.
2: 10 years.
0: Lalo na pag makwarta.
2: Ay!
0: Oy, na Tinoy Mel Barado.
2: Mm-hmm.
0: Good morning po mga inspiring pastors.
2: Mm-hmm.
0: Para po sa akin, habulin sila.
2: Uh-huh.
0: Habulin nila at bigyan ng... Ano yan eh?
2: Ultimatum.
0: Ultimatum para matapos na yan, tulay na yan, kawawa naman.
2: Ang taong bayan.
0: So, habulin muna.
2: Habulin muna.
0: O, para kay Sister Noemi Alvarado.
2: Ayan.
0: Mm-hmm.
2: Ang problema ta ka ni Karone, ang pagja-judge kung sino ang pagano. Naita yan ang isipan.
0: Kita doon ma-judge. Yeah. Siyempre, sa mga pinakamagayo na simba.
2: Ibaga, sabi ni si Gina,
0: gabos po, gabos po magagayo ng sendong simbag. Pero siyempre, hindi man gabos na manggagana ta. Marutrot lamang yun si Kariko.
2: Ay, enda po para sa kuya. Gastos naan po. Gastos naan po talaga. Pero kang wala na cheque, kaipuhan talagang budgetan. Tawanan nindo. Iyo.
0: Sabi ni Erwin Bungol, like Erwin, gawa na lang ng hanging bridge. Bit pang gastos.
2: Sabi ni Paling Erwin, pag another budget yan, another maleta yan.
0: Uyan siguro, kung mangyaring 56 million na, garo, urugmaho na naman. May milyones na naman.
2: May milyones na naman.
0: Yay. Ito pala yung, kung sabi dito, sabi digdi, ang naturang proyekto ay natermin, kasunod dito ng pamangkaw ng isang ligan, na aprobaan ang budget noong 2024.
2: Mm-hmm.
0: Ngunit hindi na ipatupad noong 2025, kaya kailangan muling pag-aralan ang proseso ng implementasyon.
2: Pero ang turutuhanan kaya, nailabas na ang budget.
0: Sabi nga ni Bagan, 90% na daa.
2: Iyo. Nailabas na ang budget kaya sa gaan ng 2025. Well, ubos na sa mga kurakot, kwarta ng na uyan na naman ha, iyo. Good morning, Sister Babes Garcia. Good morning. Salamat sa iyong panonood.
0: Oh, pwede tabi mag-comment ha.
2: Mm-hmm.
0: May dakol na nagsimbag.
2: Sige lang, ipunin lang muna natin ang mga komento ninyo.
0: Oy, duman po sa mga bago lang na naglaog, ano po, ang sabuyang oras ngunya na bagong islat, alas 7 hanggang alas 8:30 po kami.
2: Ayun. Alas 7 hanggang alas 8:30. So medyo magtataka kayo, pero sige lang, sabayin nyo lang kami. Sean Fernandez, good morning po, Pastor Rico, Pastor Ronnie, watching from Buhatan, Santo Domingo. God bless po sa indong duwang guwapong pasto.
0: Yow.
2: Salamat sa iyo,
0: Tabi.
2: Charm Fernandez. Diyan sa Buhatan. Good morning, Tabi, sa mga taga-Buhatan.
0: Sister Cherry Malati Piñas, good morning, Tabi, sa indong dyan sa Biga. Sister Crisalyn, good morning.
2: Ayan, dagos-dagos po kita. Hinihintay po natin ang inyong mga kasimbagan. Sa palagay po nindo, ano sa inyong palagay? Hindi sa damdaming bayan. Dapat bang tawanan ulit kay bagong budget ng gobyerno? Ibig sabihin kaya yan, additional, dagdag.
0: Pag another additional, sir, dahil wala na nga ng contractor, ma-rebidding ani. Pero itong rebidding, ibang, kung 56,000, sir, ang rebidding, ay
2: 56 million.
0: Pero kay Congressman, 46 million ang rebidding.
2: Iyon nga ni.
0: So, ang 10 million. Ano ito? Standby fan?
2: Magkaiba man sinda ng hinihingi.
0: Ah, magkaiba.
2: Magkaiba ba ito?
0: Sa bagay, ito kayo sa 2027 budget. Mm. Ini say yes sa DBM.
2: Ayun. Mm. So, ilingon ta kung arin ang mga aprobahan dyan. So, anyway, ang hapot ha, dapat ba? Sa palagay Bonindo, dapat ba natawan ng giralay kay bagong budget? Ibig sabihin, so dating budget, forget about it.
0: Nako!
2: Charge to experience.
0: Yay! Puro na baga kita charge.
2: Oo.
0: Sabi nga ni Baga, naglulubo na dahil sa tuyang utang sa World World Bank.
2: Madagdag na naman nga eh. Madagdag. Alam mo, napaka ano eh. Kasi dahil pa nga eh, namumundag ang mga Pilipino.
0: May utang na.
2: Sa kuya, sa kuyang apo, si Marcos Teo.
0: Oh.
2: Na duwang bulan pa sana. May utang na.
0: Ang sabi daw, mga 150,000 ang utang. Kanda ipapigmumdag.
2: Ngayling mo na yan. Kawawang Teo. dos meses pa lang. Duwang bulan pa sana. May utang na. Ang sabi ni Bading Erwin, alas 7 na pala ng start, kaya pala na magayunon na so barita iyo. Ibig sabuyan, samuyan, makanos.
0: Pambira ka. Pambira kayo.
2: Kaya talaga pa niya.
0: Ari na magayunon. So, so nagbarita?
2: So, subarita.
0: So, barita.
2: Talaga. Isang libedero po, po na yan, baku, puro taram. Para pag-agi ako dyan, ayos na yan po. Para makasim, selfie lamang, iyo.
0: Bakang taga Binitayan yun? At taga Kilikaw si...
2: Day man, taga-digdian sa Legazpi. Pero may Legazpi. Mga ano siya dyan.
0: Sabi ni Sister Jan, day na po magagad kibagong budget. Na po na lang sa kontraktor, no? Kantulay na yan, ipatapos naman. Iyo talagang simbag mo, Sister Gina. Day na magbago, ha?
2: Talaga mainit ang pangakan ni Sister.
0: Day ka na magbago kang simbag mo.
2: Anapod talaga. Anapod na talaga. Ikulong ang kurakot na yan. Sige. Anuhan na natin. Pag-desisyonan na natin. Mm-hmm. Sino ba ang bibigyan natin ngayon ng... 50 pesos esoses na load na gagamitin niya sa loob ng isang linggo.
0: Pag hindi ginamit sa isang linggo.
2: Isang buwan yan, sigurado.
0: Sa isang buwan. Pag hindi nagamit sa isang buwan.
2: Kahit isang taon, pwede yan. Ayan, salamat. Salamat tabi sa 130 na live viewers sa ganyan.
0: Salamat tabi sa Indo, ha. Oral daw po ini. Ngunya na si Mana, igwa po kita talagang pa-load.
2: Ngayon. Surusalitan muna kami doon.
0: Sa damdaming bayan.
2: Ngayon. Ngunya na aga, sikari ko muna.
0: Sa aga,
2: karone. Sunod na aga,
0: kari ko.
2: SM. Dinamay. Wala nga niya akong ginalaman dyan.
0: Dinamay mo pa si SM. Karo nga yan, nagsadiri na
2: karo
0: naman.
2: Karo nga yan, sadiri naman
0: nagsadiri
2: yan.
0: Nagsadiri na naman ka mo.
2: Sabi ni si Kel, nako, maray po ako na manguntrata po para matapos na po by faith. Iyo, ikaw na sana gumibok ang 10% daw ang sa church. Ayos ka.
0: May 10% pa.
2: O, makamakin mo yung 56 million na yan.
0: Pero 10% kaya?
2: Ang 10% kaya yan.
0: 560,000.
2: Matindi yun.
0: Matindi kasi. Matindi kasi. Sisay na tabi sa tuyang. Iyan ang problema ta pala. Ayan pala ang problema tando. Ang pagdadyan.
2: Ang pagdadyan. Sabi ko sa iyo mo, yan ang problema tando. Ang pagdadyan. Pero sa kunya na pagkaaga, ang tatawan ng taki 50 pesos ayon po sa mga desisyon ng mga huwes.
0: Sa mga hurado.
2: Kang mga hurado. Ito po ay dinaan muna sa
0: masusing
2: committee hearing. Ipinasa sa plenary. At isinangat tapos, sa Senado.
0: Tapos ang nagkaigwa kay probable cause.
2: Probable cause. At binutuhan ho ng majority ng mga senador.
0: By conscience ha, bako
2: by conscience.
0: Hindi by numbers.
2: Hindi by numbers. Ang bibigyan ho natin ngayon ng 50 pesos
0: goes to
2: congratulations tabi. Hali ini sa Tikaw Island.
0: Sa Tikaw Island.
2: Maraming salamat at congratulations kay ano ito? Basahin ulit natin. Si Michael Quintana. O, kasi balanse, no?
0: Balanse. Sabi niya,
2: sabi niya kasi, bigyan mo na. Mm-hmm. Kasi para naman sa taong bayan.
0: Para, no?
2: Para magamit na.
0: Na.
2: Bigyan na muna.
0: Okay.
2: Pero, habulin ang may kasalanan at ibalik ang nawalang pundo.
0: Yun. Yan.
2: Kumbaga, inuna lang muna ang parang
0: suka taong pakanan bayan, kang taong bayan.
2: Congratulations sabi sa imo, Michael Quintana.
0: Pakisend sabi kan sa imong numbers. Number lang pala.
2: Number. At ngunyan mismo pagkaaga.
0: Iyo. Kapag kuan hanggang kuan tabi. Mm-hmm. Hanggang alas 12 sa naang kuan kayan.
2: Iyo.
0: Alauna, may expiration yan.
2: Iyo. Pagdating ng alauna at wala ang sa imong numero.
0: Numero.
2: Awara na. congratulations Michael Quintana na nagganang unyan sa satuyang damdaming bayan. Pagkita o tabi sa imong numero ano para sa uy, sa mga na hindi nakakuha ko niyan, okay lang yan.
0: Okay lang yan.
2: Sa aga naman, tigwa naman kita sa aga.
0: Ibig sabihin, sa aga, pwede pa mag-participate si...
2: Iyo.
0: Si Michael.
2: Pwede pa mag-participate si Michael.
0: Pwede pa siya manggana.
2: Pwede pa siya manggana. Basta higusigusan niya lang ang pag-research kang sa tuyang hapot.
0: Kang hapot.
2: Ha? Ayun. Nelbert Briones, good morning po sa Indo, John Pastor, na mga pugiyon.
0: Uy! Yay. Sabi ni Erwin Bungol, kung nakulong ng sanggot sa Ghost Project dyan sa project na yan, pwede na sigurong pundoon, Girara.
2: Iyo. Hindi pa yun uuwi.
0: Kaya lang baga, ang pinaka-importante nga sa tuyang o niyan, dapat magamit na yan.
2: Oo, kanta ang
0: kasi
2: bayan.
0: Kasi pagkakaralawang na naman lamang.
2: Alam mo, pag hindi yan, masasayang yan. Pag hindi yan, pag binagyo yan, radas yan.
0: May nahiling ako sa rumbarita na sabi, mali da ang pakagibok ang tulay.
2: Oo, pero hindi na daw gagabaon eh.
0: Pero gusto da ang gabaon.
2: Dahil na gagabaon.
0: Pero fake news baga da ito?
2: Fake news yun.
0: Oo.
2: Okay na dayan, tatapuson lang. Takawawa man ang mga taga papuntang Kilikaw, papuntang ano pa ang mga lugar dyan?
0: Ano nga na yan dyan?
2: Ang sunod Alcala. Sa Alcala. Kawawa naman na hindi nila napapakinabangan yung tulay na yan. Yun. Tsaka yung kahit yung papunta sa ano Caroni, yung papuntang Duterte
0: Highway.
2: Highway, naapektuhan dahil masikip dyan. Nag-choke point dyan dahil nga sa sirang tulay na yan.
0: Yan pala, sir, naghihiyan na yan. Pasiring pa yan hanggang Banyadiro.
2: Iyo.
0: Daraga,
2: pataas. O kaya tama si, we agree with you, no? Brother Michael Quintana. Sige, ibigay na muna na ang gobyerno. Yan din ang aming sa palagay. Pwede naman mangyari talaga para naman mapakinabangan ng taong bayan. Hindi na mapapabayaan. Huwag lang pabayaan, Karoni.
0: Tama. Huwag lang pababayaan.
2: Na hindi porke tapos na ang tulay, nakalimutan na. Mali yun. Pagkatapos ng tulay, dahil nagawa na, balikan ang kontraktor. At ang kontraktor nga, hindi mo ano ko yan, ay ang SunWest. Yun ang kontraktor. So, hindi natin alam kung kailan babalik yung SunWest. Na nawawara na naman baga. Ituloy pa rin. Oo.
0: Sa bagay, magtiwala kita sa gobyerno.
2: Iyo, wala makita mong inibo.
0: Sana iguang development.
2: Mm-hmm.
0: At umbaga, sayang man kang kortang ito na para dyan sa budget na yan pero naduman lang sa bulsa kang mga kurakot.
2: Pero tama ka, Karone, no? Kahit anumang kapalpakan ng gobyerno, tayo pa rin ay dapat magtiwala. Irespeto. Ipanalangin ang ating gobyerno na sana ay patumbayan ng Panginoon. Kasi bilang mga Kristiyano, Karoni, tayo itunuruan na magrespeto, ipanalangin, sumunod, magpasakop sa gobyerno.
0: Tsaka kung sakali man na mabigyan na ulit ng budget ang bridge na yan, ipangadjeta po na maray na kontraktor po ang makakuha. Talagang gigibuhon ang sindang proyekto.
2: Palagay ko naman, Sabi ni Michael Ay, salamat po mga poging pastor. Nanalo pala ako ng sobrang lipay. No? Sobrang lipay means very happy.
0: Very happy.
2: Pasalamatan ko si Lord dahil siya nagbigay ng balancing kaalaman at karunungan sa atin. Ito po ang number ko. Iyo. Akin mo nang screenshot na natin.
0: Sige.
2: Yan, screenshot ko na ano ta. Ako ang tayangon niyan eh.
0: taya ka pala.
2: Taya ko ngayon ha. Ayan, God bless. Sabi ni Michael Quintana. Hindi ko na bubuksan ng simo. Ayan. God bless po ulit sa inyo. Salamat, Michael Quintana. Congratulations. Yan, dagos-dagos ng kita mga tugang sa tayong programa. Salamat sa mga nag-participate bukas ulit. Sa mga gustong manalo ng napakalaking halaga. Parang konti lang ang halaga. 56 million ang gastusin sa tulay.
0: Mm-hmm.
2: Ang sa tuyang pag pinamimigay, 50. Anim na lang.
0: Para mag 56.
2: 56.
0: Pwede.
2: Kaya lang yung million tayo peso, Ses. Salamat abay. Pupunta na tayo sa servisyong Kerry.
3: Servisyong Kerryan, Tata Kerryan.
2: Yo! Itaas ang kamay! Oo, ngunyan, sa tuwing servisyong Kerryan, siyempre every Monday, kasama natin ang Bishop ng Bayan, ang ating mentor, at maraming tayong natututunan talaga every Monday. Nandiyan na ba, Don Alfonso? Ah, wala pa. Kasama natin every Monday si Bishop Ruben Abante para sa tuyang mukha na ni bago sa tuyang time slot.
0: Ni bago sa time slot.
2: Na ni bago siya. Sabi siguro ni no. Wala na nga ito, kinalimutan na ako ng dalawang 'yon. Kasi supposed to be kanina pa siyang 7:20. Pero wala pa siya. Sige rin, baka ano, alam, hintay-hintay natin ng 7:50. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakasubaybay sa atin. Sa akin, meron pa rin tayong 130 na live viewers sa atin.
0: And salamat po sa mga silent listeners mi sa radio.
2: Uh-huh.
0: Duman po sa mga sa radio, kung kamo po yaon po sa official GC Kang Kerryans, pwede man po kamo duman mag-comment.
2: Mm-hmm.
0: Ano po? Ngunyan, kung wala pa po kamo duman sa official GC Kang Kerryans, magtaram po kamo sa muya, mag-text po kamo, nganing maidagdag mi po kamo duman.
2: Ayun. Nakakagutom pala ang tuloy-tuloy, ano?
0: Nakakamarakihalanuhan. Bata, ako sir, may kape.
2: Ako nga, nalingawan ko magbit-bit ki kape.
0: Magtios ka muna ngunyan.
2: Magtios muna kita ka ngunyan.
0: Paliwiliwo yun ko muna
2: ika. Nakakapagod pala ang dagos-dagas, ano?
0: Masiram-siram pala ng parong ligbitang kape sa.
2: Iyo. Mag-ingat ka dyan. Dapat may takip yan.
0: Ay, sa kuya sir, harayo man ako sa
2: sa konsulado. Sige.
0: Kaya digdi ko nga na ipiglalag mismo sa may pustika.
2: Oo. Pero magiging gawin ba kasi sa iyo makapihan?
0: Kay misis ini, sinubli ko muna.
2: Iyo, garo magiging termos.
0: Termos talaga ini. Sa
2: termos talaga na sa din.
0: Oo, aram mo kung nagpiperang bula, nagpiperang aldaw ini.
2: Iyo.
0: Mga tulong aldaw.
2: Minute pa, ay matibayo na ako. Anong pangaran ka ito? Bakal kita?
0: Ayan baga, micro.
2: Microsoft? Sala. Parang giveaway yan.
0: giveaway lang talaga yan.
2: Ayan.
0: Hindi ko nailing su kiyusit ha. Hindi ko mabuksan su kiyusit ha.
2: Yon, ano tangon yan? Ano na, damdaming ba?
0: Damdaming ba?
2: Kuya, nakita ko yan, servisyong Kerryan. Kaya lang, garo na ni bagong si Bishop.
0: Bata nga eh, pag-araw kayo ni sir, napagwarang kayo, paano kita maka...
2: Maka-preparar.
0: Maka-preparar. Ha? Medyo, pigadalan mi pan sa mo yung bagong kiyusit.
2: Ayun, pigadalan niyo pa garo ano eh. Akala, tama, dali, yung palan,
0: Ingarnya ron ta na lang sa toya mga ansa. Mm-hmm. Oy, pwede po nindo kami nga an sa toyang istasyon pa no. Na Uy, maging prayer partners.
2: Oo nga pala. Nasa na ipasok yung ano? Kasabay sa pagayo.
0: Kaya nga nilig hanap ko sa Q-Shit.
2: Sige. Asensya ka na, SM. Ipasok mo na namin ang kasabay sa pagayo.
4: Kasabay sa paghayo.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan. At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon.
2: Patuloy po tayo mga tugang, yan po yung CSM na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa FEBC Bicol, CARE 104.3 FM. At siyempre patuloy po tayong humihingi ng inyong panalangin at yung mga suporta para patuloy tayong makapagpalaganap ng salita ng Diyos. May apat na paraan, Karon eh.
3: Apat na paraan. Unahin po natin yung maging prayer partner.
2: Mm-hmm.
3: Kailangan po namin ng mga nananalangin, mga mm-hmm. prayer warriors. Ipanalangin nyo po na ang ating station sa mapanatiling on air.
2: Mm-hmm.
3: At napakalaga po na ipanalangin nyo rin ang ating staff at mga mm-hmm. volunteers po dito. Pang makapagpapahayag tayo. At higit sa lahat ay madala po natin ang ating adikan until all have heard.
2: Uh-huh. Mm-hmm. Pangalawa po ay pwede kayong mag-volunteer sa anumang gawain dito sa CARE 104.3 WFM. Pwede kayong mag-volunteer broadcaster. Ibigay ninyo ang inyong mga talento sa pagbo-broadcast o sa devotional. Pwede ho. At pwede rin kayong mag-volunteer sa iba pang mga gawain, sa opisina.
3: Ano sa man, designing,
2: mm-hmm.
3: meron ba?
2: Oo, meron.
3: Yung editing, pwede rin po dito mag-volunteer ng magbigay ng ulam.
2: Ayan. Pwede rin ako kayo mag-volunteer na
3: maglinis.
2: Magbigay ng load sa ONPB. Ano man po mga volunteer acts or volunteer actions or ministry na pwede ninyong gawin, welcome ho yan dito sa ating stasyon.
3: Highly appreciated po ang inyong gagawin.
2: Mm-hmm.
3: At lagi pong tandaan, inyong pong paglilingkod, ayan pa yung ginagawa natin para sa Panginoon. Ayan, mayroon din po tayo doon sa promotion.
2: Mm-hmm.
3: Paki-promote po ng ating mga programs. At paki-click po and forward na lang. And paki-share ng ating promotion.
2: At syempre, pang-last ay ang pagbibigay ng donasyon. Pwede ho kayo magbigay ng donation monthly, weekly, pwede bong one-time donation kasi ang ating pong station ay isang non-profit, non-commercial radio station. Makipag-unayan lamang ho kayo dito sa atin sa CARE 104.3 DWAY-FM. Kamusta kita? Yao na po ang ato sa tuyang mentor every Monday, Bishop Robin Abante. Good morning po, Bishop.
4: Oh yes, good morning sa inyo.
2: Alaho na namin.
4: Medyo may kaunting alboroto itong.
2: Hindi lang ho.
4: Good morning pa rin tayo.
2: Hindi lang ho, kaukonti.
4: Tama, tama. Hindi
2: alaga nga.
3: Medyo malakas-lakas na po yun.
2: Medyo malakas-lakas.
4: Oo.
2: At dahil dyan na Bishop, medyo inaatake ako ng aking allergic rhinitis. Pag lumalabas kaya kailangan naka-face mask.
4: Eh, lalo doon sa bandang
2: western
4: southwest,
2: part, no?
4: Sa Ginobatan, eastern part, no?
2: Mm-hmm.
4: Umabot ng ligaw.
2: Mm-hmm.
4: Kausap po yung mga pamilya doon sa ligaw kahapon.
2: Mm-hmm.
4: Eh, ayun, umabot din sa kanila, sa Kamalig.
2: Oo.
4: Oo. Sa tabako naman pala ay hindi naman nadama.
2: Hindi naman may nag-announce.
3: Ligaspi hindi rin po.
2: Nag-announce lang sa amin na possible evacuation pero hindi naman natuloy nga dahil ang sa amin kasi Bishop baka lumipat ang hangin.
4: Ayun, kasi bagay.
2: Oo, kasi hindi stable yung hangin dito sa Bicolanja eh. So
4: pero kasi dahil easterly ang hangin eh, galing sa Pacific.
2: Oh, kaya doon bumagsak. Pero pag naghabagat arimati kami.
4: Ayan.
2: O kaya binigyan lang kami ng paalala na maging handa lang ha, sa pag baka naman lumipat ang hangin. Pero wala pang evacuation sa amin ngayon.
4: In fact, naisip ko nga, yan ang mga pagkakataon talaga na kailangan ng ating broadcast.
2: Mm-hmm.
4: O, ng ating mga kababayan, lalo yung mga update.
3: Tsaka medyo naapektuhan lang po, Bishop, yung mga pananim at mga kayupan sa parte po ng 3rd District doon sa nakapalibot sa Mayon dahil po sa ibinagsak na abo. Medyo makapal po yung abo.
4: Marami ng tanim ang naapektuhan. Pati mga hayop sa mga farm.
2: Mayroon nga namatay na mga
3: hayop. May manangamatay na po.
2: Oo. Pangit lang yung pagkasabi mo kanina, Karone. Baguhin mo yun. Dapat ingatan ng mga kahayupan. Huwag ganun.
4: Alam mo, ganyan talaga. Tayong mga Pilipino, medyo yung mga salita natin nagbabago eh.
2: Oo nga eh.
4: Halimbawa kasi, siyempre, yung baba, no, pag binilisan mo, baba. Marami tayong mga salita na pag hindi mo dinahandahan o binilisan mo, nagbabago
3: Iba ang napapakinggan eh. Iba
2: lalo na itong, hindi po pwede kasi gamitin na Bishop yung kahayupan. Dapat mga hayop.
3: Mga hayop.
4: Parang yung ano yan, parang yung salitang mukha at yung pagmumukha.
2: Ang pagmumukha. Medyo masama.
4: Parang nakita ko na yung pagmumukha mo. Yan.
2: Parang ang sagwa eh, no?
4: Kaya ang bilin sa atin lalo tayo nasa broadcast magdahan-dahan kayo.
3: And Bishop, siguro panalangin niyo na lang kami palagi ano, isama niyo na lang ang mga kasi
4: you are in our prayers. In fact, nagsimula na rin kami sa Admin Foundation na mag ano nang maaaring iambag natin sa mga nasasalanta. Nagpa-anon tayo ng notice kahapon sa mga churches natin. Na kung ano man ay makapagdala tayo ng mga relief.
2: Tama. Bababa pala kayo dito, Bishop. Di magkakapi-kapi tayo.
4: Sige.
2: Actually, mamaya o bukas, ako rin ay magbibisita sa aming outreach dyan sa Kamalig. Boundary ng Kamalig at Ginubatan kasi sila din ay apektuhan. Kaya hindi nga sila nakapag-church kahapon. Dahil
4: so hindi pa naman itinataas to level 4.
2: Hindi pa.
3: Pero may potential po. Kasi nga yung mga warnings at mga signs ay parang lumalabas na. Kaya abang-abang na lang po siguro tayo.
2: Mm-hmm.
3: Pero sana ay hindi matuloy. At humupa na lang
2: Wag naman sana kasi pag tinaas ang warning siguradong lalayas kami sa aming kinalalagayan.
3: Matitirhan mo na yung kubo mo. Yung kubo mo.
4: In fact, alam mo kahit kahapon ako ay nagbilin sa mga taga lighthouse marami sa kanila ang hindi alam ang geography ng Bicol. Hindi na intindihan. Sabi ko ayan halimbawa no? Halimbawa Ito, pagtina natin. Uy, bakit hindi wala? Bakit wala? Anyway, maganda na sa ating programang ito naintindihan ng mga kababayan natin ang geography ng Bicol kasi
2: mahalaga.
4: Oo. Kung bakit ganyan. Halimbawa, yung sa taas, no? Meron kasi mga nasa Maynila pag sinabing Bicol, parang isang malapit lang ang mga lugar.
2: Oo.
4: Beka ko hindi. Sabing ganyan. Kayo po sa yung inyong church sa Iriga, malayo na.
2: Malayo na ho, hindi naaabot doon.
4: Oo. Ayun. Pero mabuti na karinig ako ng balita kanina na ang mga ibang probinsya, halimbawa ang Camarines Sur, ang Sorsogon, ay nagpapadala na ng tulong dyan sa Albay.
2: Oo.
4: At medyo sa ating mga churches. Kaya alam mo nagpadala ako ng kumusta sa mga eh, kahapon nga eh, sabi ko eh, kumusta kayo? Pati si ating SM, kinukumusta ko kahapon.
2: Yun so, si Bishop Ruel Oruela, tiyak na natamaan din ng church noon kasi ginubatan yun ng church noon eh.
4: Oh yes.
2: Oo. Si wala nga lang siya ngayon, nasa norte siya. Baka wala tayong balita sa kanya, pero ang kanyang church talaga ay malapit sa mayon, diyan sa Ginubatan,
3: Ginubatan
2: area.
3: Opo.
4: Mm-mm. Yes. Oo. So ito po 'yon, oh, ito 'yung sinasabi ko kanina. Yan ang ito, alam ba, yan ang Pilipinas.
2: Oho.
4: No? Ang hangin ay galing sa Pacific Ocean, pero kapag ito ay nilakihan natin yan, yan ang yan, yan. Unti-unti makikita natin, nariyan yung kulay pula, yan ang
2: mayon.
4: Mayon. Oo. So, porque ang hangin ay papunta sa east, ano?
2: Oo.
4: Sa west.
2: Well, west.
4: Sa west. Oo. Oo. Ang direktang nasa south, southwest, ito. Yan ang Ginubatan.
2: Yan ang Ginubatan at Kamalig, Hubilyar. Yan.
4: At yun naman ang Kamalig.
2: Opo.
3: Ito, actually, abot nga ng Piyodoran daw eh.
2: Abot ng Piyodoran, lagpas pa nga daw eh.
4: Oo. Ang ano naman, ang Legazpi ay nasa south.
2: Nasa ayan. Southeast.
4: Mm-mm. Sa southeast, no?
2: Mm-mm.
4: Ayan. Eh, nagtanong sa akin, eh, Bishop, nasaan po yung Kagsawa? Ang Kagsawa ay ito, nandun sa
3: Daraga.
4: South mismo. Ayan,
2: no? Oo.
4: Ayan, ito.
2: Ano siya?
4: Yung Kagsawa Rulis.
2: Southwest, ayan. Southwest.
4: Oo. So, nasaan po ang tabako? Ang tabako nasa taas.
2: Oo, nasa, ayun, nasa taas. Ano siya? Nasa
4: ayan.
2: Northeast.
4: Oo, nakikita niyo ba ito? Ayan.
2: Opo.
4: Kaya pag titignan mo yung ano, yung geography niyan, mas maliliwanagan mo.
2: Mm-hmm.
4: Porque ang hangin, mahalagang mahalaga ang direksyon ng hangin.
2: Oo.
4: Oh, porque yan ay abo.
2: Ayun.
4: So, ang ligaw, malayo ang ligaw, pero abo.
2: Inaabot siya. Mm-hmm.
4: Inaabot siya.
2: So, so ngayon, dahil ang hangin ay amihan,
4: yes.
2: Talagang western part ang tatamaan.
4: Yes.
2: Oo.
4: Oo. At ipanalangin natin ang mga churches. Maraming churches dito.
2: Oho.
4: Yan, maraming churches dyan. Mm-hmm. Ang ating mga kapatiran, ipanalangin natin. Mm-hmm. Mga nasa lanta. Alam mo, actually, mas matindi pa ang bagsak ng abo na yan kaysa sa ulan, ha?
2: Oho, kasi mabigat ho
4: yan. Pinabayaan mo yan sa bubong.
2: At talagang babagsak ang bubong.
4: Ay, oo, titigas yan.
2: Parang simento. Tapos, yan, Bishop, eh.
3: Malagkit po yan pag nabasa.
2: Mm-hmm.
3: Tsaka madikit po siya sa auto. Mahirap siya alisin.
2: Tsaka pag tinamaan ang auto mo niyan, huwag mong papaganahin yung
3: wiper.
2: Wiper. Kasi masusugatan ang salamin mo.
4: Talagang dapat ano, bugahan ng ano.
2: Oo, bugahan lang ng bugahan ng ano.
3: Actually po, nakita natin sa mga balita, Bishop, na may mga taong naabutan talaga sa labas.
2: Oh, kasi hindi ngayon inaasahan eh.
3: At may isang lula na punong-puno talaga siya ng abo. Hindi naman siguro makatago. Siguro naabutan siya sa labas at biglang putok. Yun.
4: Mm. Alam mo, nung araw, nung pumutok ang pinatubo doon sa Pampanga,
2: mm-hmm.
4: no, ay meron kaming isang malaking gusali, isang church doon, yung Bayanihan Bible Baptist Church. Mm-hmm. Maganda ang building nila.
2: Mm-hmm.
4: Subalit, gumuho yung building dahil napuno yung kanilang bubong ng buhangin.
2: Mm.
4: Bumagsak yung bubong na yon.
2: Ay, grabe. Pero ito,
4: nasira yung buong building.
2: Pero itong bubong nila, Bishop, ko yan to, simento. O...
4: Hindi, ano yun? Galbanisado.
2: Galbanisado.
4: Oo, bumagsak yun buo.
2: Mm-hmm.
4: Hanggang nagtuloy-tuloy na ngayon. So, gano'n ang mangyayari sa mga, lalo yung mga churches natin.
2: Oo, kaya, kailangan hugasan talaga, Bishop. Ano, kailangan...
4: Ipaalala natin sa kanila na kinakailangan linisin ka agad-agad.
2: Mm-mm.
4: So, tama yung sinabi ni Secretary na kasi pag hinuhugasan yung kalye, no, ang hinuhugasan lang yung gitna ng kalye, gumigilid yung abo, yung putik doon sa gilid.
2: Mm-mm.
4: Sabay lalo magbabara.
2: Tama.
4: Lalo magbabara yon pag hindi kinuha at hinakot.
2: Mm-mm.
4: Eh pag umaba yan doon sa mga gutter, ayun, baha naman ang aabutin.
2: Mm-hmm. Kaya pag ano, kailangan talaga hugasan na Bishop kahit yung